0: buli kimu kyonna munange ne munanga akaseera kagenda tuuka nga tokyaliwo okulabika nti munange omuwolereza omwana atandise okwetolatola nga akyali muto kakati yakomyewo keesi yonna ejjudde bintu byabanne wagikaladde bulungi n'olabamu ebintu by'otamugulira by'otamuwa nga agenda ne munange ng'oliawo osirise busirisi owoza naye bannange mwana gwe oba ebintu byabannoobijjawa bannange mwana gwe nze bannange kati keesi nakuwa nkalu kati laba bwejjudde munange ky'olabanga ekitonotono omwana oyo ajja genda mu maaso ng'amanyi tokwata ku bintu ebitali bibye it is okay omwana atuuka ne waka n'akwata kukasente abazadde olusi ne museka busesi bannange omwana yatutta olukumi munange tonyumirwa olwolabanga olukumi ejja munange asobola te okusitukira mutwale era oseke kakati no munange ajjakula atandike munange okwetoola ku bintu by'abantu olwo no munange otandika okwagala omugolola nga tekikyasoboka kali munange holiday ng'eno abaana akaseera kano tukakozesa ennyo okulabika nga munange tubayigiriza neeyisa ki gye balina okweyisaamu embeera ennaku zino ebintu bikalubyemu kakati munange omwana wonna amuleka akulemu waweneensi eyo kya
1: laba nono mbuyegolola totukwata akatima ate nga weesimye bwantu obo oyagala kuni

0: kuchanda musamba kasiri sasa tufomo mwefe radio ya simbe mpologoma ya dembe dachika ibula yotano zoka atakuwele sawi kumire mweza machagona kwa walelo nono gobi spine ice entertainment agamba tevi mala ochitegera biompa baby biompa tevi mala omwana bimuongeze nawe racho vila mnango mkukunya racho mnango vimuwa konga tevi mala kwa kakati vandanga vana vali mulu umulera tevi sobola kunoga omanyaka sera ako mnango umanyo ruse mbere tunyigiriza novera mkazi gokamu nga umusala uo wali kateni eno mama neta ata mbere li kuchitanda abana baina kadeka kabwa uo munsonda abamu mufali sobagu wala uo wansi kakati mweta ya abana tebali uo ne kakati ebyo biompa baby tebi mala ngebyo mnango buyimbo botevucha kore dadara kwa mazuku kogendo nonyeza abana akasente gena mnango nonyeza abana china babeza uo atuna mnango abana baigirizo krabi kanti na bobe yiya yiya abana baigirizo kirize na wengeri munange joyi libo kufuna muwa kasenta ko ochitegera atena munanga bana tubagunjule sulo mugoyo none ezadde lyo enfuge ye chifirike chaliwo banange fe batu kanyagange mboko gemboke kama wali wona ngateli yebyo byaku simanyi kudalimba one mune kakati abane nakuzino tudalimba budalimbi banange no yino holiday atena bana munange tube 10 le bino byatu wawo zanga banange fe dango lumula bwe kuti nga bakusindika keyo ewa kojja bakusindika keyo ewa jajja bakusindika keyo ewa senga nako zina munange si yafuka omwana omusindike ewa kojja te kojja munange namwe kakati omwana omusindike ewa simanyi gundi ate munene ayigirayo mize mirala bananga bana tubere nabo ensi munange yagwa muddala ensonyi biri twabanga n'emikwano gya fedda bajajja fe babanga n'emikwano nga bafuka banganda nga munange famire eberemo leka kate ebya basweet tebichaliyo bera n'omwana wo mubuli mbera obogenda bo mnango sobolo montaringa ogenda ba mnango sobolo kulaba mpisa cheese yeyisamu abana tetuba tuma nyoma tumbi budde budde bwachiro e na dalabo obuwala bananga munansonyi wabo obulenzi nabo obuwala bano bayinenge eri munanga atebo ensije basabula sabula mwawo nge miaka gichali mito okitegera kwanga bayina mwawo ne miaka ejiba waga waga ngalaba e buli kimu munanga ali ku topu kakati munanga bana tuino kulabikanga tubabulirira okitegedde ekintu ekyo buladi sagalo dawo atana abazadde namwe nga sina bavaako abazadde mwine emizeje mweyisamu ddala nga abaana bammwe balaba ye omuzadde ekikwambaza akanaiti okimanyi abaana bo bakomyewe waka mulimu n'abo obulenzi bakulidde ddala newe ne munango ali muzadde mukyala oyambadde akanaiti obunywato busongodde songodde wetale no wetale eri bannange nedda abaana we babeerawo ebintu ebimu nedda nedda omuzadde omusajja ekikwambaza olubookisa n'otuula mu ddiro we wetala oli mu lubookisa lwokka eno amagulu alubuto biri bweru otulanga yii mukama katonda omuzadde mukaseera kano ak'oluwumula ekikunywesa munanga otamirukuke ojja munanga abaana obagwemu abwo bannange kiki ye lwaki kati mukola entalo talaawo mwagala okulwana buli mwana muno w'anaalaba nga munanga abazadde mwebengumi mwebaziri taxini maxado eno maama awuba wu ching chong ching eno munange tata naye ayiwe wawo dragon monkey kakati munanga abaana banaagenda okulanga bamanyi tiawo kuba omukyala kintu kya bulijjo ze nakulanga maama ndaba wali nga bamusabula akati nze omukazi tanjogo omukazi takola bwati manyi n'omuyisaamu ziri so nga ate munanga ebintu weebityo biba tebisaana okitegedde ekintu ekyo ebintu weebityo olina okulabika nga munange obyewala mu kaseera kano naddala ng'abaana baliwa yee bali mulumula wamaka kati gwe zomenda bagamba kati emambi esaze tugenda kujikola babiri nze n'omuwuliriza wange soka mbombulire wamabwa we buzeeki bolabanga abazadde babukola mu luwumula nawe ne bukwesitaza n'ogamba bannange bazadde bannange ekyo nedda halo wanji wanji webali kuwuliriza mukwano ebaba bekalagala bali batya tata basa abaana bali mu luwumula kaka soka omulama naawe muzadde mize ekyo omuzadde omulala gyakole wakana gyesitaza abaana ng'omugambako munange
1: omuzadde emize gyayinza okukola abaana bali awaka Mbaba mama abali singo.
0: Eh.
1: Na cha zoni wa nwa mkubiro kusimu wa idangu kinkane ya mkubiro kutu.
0: Na mama abasomba. Okay.
2: Atata olo wakaolo katimuwela wawa na angambu samu. Pana ya galo kuli yako kanyamu.
0: Aha.
2: Na agawa vano msambu haa. Kilo temali. Ya sike iye. Kalire yuma valete la mkene. Kala akazako.
0: Kavinyo
2: ze magai.
0: Kale mkwano. Oya agami akazako kavinyo. Ndowoze mitu wabia mbie ulide. Rwacho vero lide umemi nyameri vandono wa uomu kene atilisi leta mu kiro ba unyirizaka uomu kenyama
3: nenu yesawa yendala kurubokola simu.

mwana wa mama toga ya mulimo buli mulimo gujja munange ogukusala maso labika nti munango ogukola kubanga munanga the end of the day tunonya kuberawo tunonya kulabikanga munange twesi tula ogenda kwesi tulote nga munango mulimo ogujja kuogaya ate mirimu ejo munange je tugayagaya je jibera mwaka sente omulimo ogo munange gworabanga omubi katondo olusi mwagenda okuyitira omuntu agenda okutusa ku mulimo omulungi olono munanga ate otuka kuogo munange gwobaddo yagala nayo lyawo ogayagaya emirimu bano bakukonkonye dabagala munange mugende mupote owozanza sisi tula semiti nze nyina degree zange insitula ntwa busawo bwa semiti mukwano kirizo gendo pote osanga yo kuchipota mukama jajjo sango omuntu amanyiti wasoma kubanga yo sente tali ko nasoma na atasoma.

0: mzee katulu muli muzibu nyo. None kanga mfabi na nonye vuno msulo. Kumbe gofuna daka kodi akalala. Laba watermelon zange ziringa butanga. E mwanyi zefana ni azito zitio. Labe nyanya zowe zinyirida.
1: Leka nawe, guwata maniku chijimusa cha bimo. Chijimusa chigendo kuza mwesobi. Nga chia mbevi limo kumulisa mangu. Noku kwata echimuli, nga tachiku nkumuka. Chia mbechi balo kwenge robulu unji. Eranga chibi kumo kuita mcheya. Nenkubo obutabikosa. Musange mufaith agro inputs mcontainer village. Mumaso gomuli yango kwa kupa complex. Nekuenteme road. Mumaso gagudu shed yokulira na share.

0: mami yasanze kujja binika kusigiri enebera man poro kwi ya sekalote layo njiweleza ko chigozi Ivan jaja semena we Nadia ene apolo man poro kwi ya sekalote na bajagala nyo akati wa masoko mbulire mani poro kwi ya sekalote layo ya gambie chi enze mbifu ndula wano chiroto no manyati bandange mani poro kweno ya ngambia buati akati ntongo no kaso kambulire wagwan chichi halo halo halo wanji nasuze bulungi wasuze otya
1: bulungi
0: ne nawe yongera mukumva imbola bikoca ari mutula
1: nza Aisha ndiruka
0: Aisha ruka aye mama okoba otya
1: ndi bulungi okoba ti
0: anzira chenkoba
1: nzize nalose
0: hey
1: oto mtu nga kudeshegeza
0: hao ya bagenda kuwangala kati yali dena kutana abwegera kati ngatai na bwechu sizo
1: eh
0: hey. Agenda kuwangala emyaka hii Aisha wayo manyamu na ya suza kusabwegede akati munanga ate baba wangala owayi wabali kuuliriza
2: ngeste mju inavushubi
0: wanji
2: Nese mju inabusugwe.
0: Banange wane nabusugwe wano, semuju wasuzutia.
2: Nase mungi.
0: Banange semuju manipolo kuya sekalote na ya kugambi echi.
2: Nde naro te.
0: Aha.
2: Echi amani wa seyavu deko.
0: Mm-hmm.
2: Amu kwa sechi, echi virari mkuchista awa.
0: Wano sechi?
2: Naro se na chama wa seyavu deko.
0: Mm-hmm.
2: Nabusugwe.
0: Mm.
2: Amu kwa sechi, echi virari mkuchista awa chivira.
0: Kakapi. Akalulu koba akamuwa mu bulungi oba byali bitankana muko.
2: Yavako gutawadde.
0: Aha.
2: Yala yarwa kuna. Nene kuntwa one yavuddeko.
0: Yavako yabadasawa.
2: Yabadasawa
0: inga chibibambie. Omanyika na kagamo nti oja kulima.
2: Iye.
0: Bambi agenda kulima oyo. Olotota muno nga asawa chisambu naba nange semuju.

0: chanda musamba kasinsa satu famwe mwefa radio simbe mpologoma yedembe trasi melone ogenda kuchira bange bule dachika musamba zokato kwele sawa ekuminabili za machaguna kuruwa lero mwasu zemutia banaba mama mwasu zemutia banaba chintu zembagali za mnango mkisamulu naku ate bagali za mnango lunaku uberenga lubatambulida bulonji abazu kusenga temolida bulonji omkono guamu kama guba keko rono mnanga musuke na mwabaita mizuwe bienja ulonga biamu mutima na mioyo mnango muka mabanyi genyige wangena kuzina abantu manafate bagala kumanya mtu mnango rumobuli na konti mnange chino chinyigiriza chino buwechiti orumu gama we papa orumu kubo orumu gongo buwati mnange yembozi kwa kulachi kwa atandikira kati mnango kusingo kulabu kanga mnange abantu manyumize bitu vyo mnange vikuwasa mkama katonda ya jo kulabu kanga mnange abivunuka ochitegeda ya geno kulabu kanga mnange abikumalida kare mnange ngule ya rubogola simba kwe wandisa kucha gendera dera maso kare mwenaba na yetaba mungule yomu waka guno biri abiri mukaga bapia na mwabata jiwangu langako musitukire mumu jono kuluradio simba ebu koto mwe wandi sebu nako kufa kumande sawa nya okutukira dark sawa kumi kumi ezore grono tukina vera wo kufa kumande paka sande karo sobra no kujane nduku sayo kubega nga ya chukula chona chuka chonanga tesuka miaka kumi nebili wo kujane jikuatako okwe wandi sa kwa wedele ate tuwesi gama kubika bia Buganda tumalinze jangwochi kilire chikacho kubensi ejukira be wadeyo mnanga basi nga mubera wo amwe pikire bali akakabuza na badenka sobola bla bla kakati mukwane emiryango migule
1: uliyo manyo manyi na jatoto manye ebyo kumanya tebigwayo gazio kumanya kwa mumambi sase ne Florence Ntongo omukeze mbakeze.
0: Okay, ina mundango kugazio kumanya kuonga tona labi kanti mundange olumba kumulimu anteno mambie saze kujabilika kusigiri na gamba tugenda kumanya evi ntubyo devi famuseze njaulo unakulo tutambuli doko mugwanga area Nigeria elanga mundange mulukumi mulwenda chenda mugubo mwa mwako gwaluku mulwenda chenda mugomo walio mundango msajo mkuwa mkristayo amanyi duanga Daniel Abodumlina onono mundange Yesu la mumpolo goma anabetu wama mundange na yezi na mleka wo amanyi mundango mkristayo no bwe yagenda bwato nasoma Bible na tuka wawo Daniel wo ya wawo mchigo chempologoma empologoma nestam gamba ko ya de empologoma nestam kuata ko ya de bwato munange nakiriza na gamba mukama katonde ngeri jendi Daniel nange kanyingire munange empologoma zino osanga nange zinampe weto osanga nange munange zinampe mbeja bwato munange Daniel nga ye kasuka mu empologoma oy bana ba mama oba Daniel Bible te yajisoma bulunjo oba munange bya Bible buli byali bidala muko banga munange Bible yolwa Danielo Danielo banango olwagwa mu mpologoma bwati yayingira no na muzun namba manye bisere bisingo mtu agamba gwa numba ganye wembera onumba ganye ne wae wesura Danielo bwato munange oluva nyuma lwa kuwesura mu mpologoma mpologoma zalinga satu nambirira ati munaye yalabo muwendo gwa walinti Danielo olyo wa Bible yagwa mu mpologoma meka rono na yenga Yesu tula yenga labi kanti munanga zikuwa mwago mpologomo ba munange zote za asoma chigambo manyi munange gwe chigambo hizo kuchisoma ate mulenga ye mpologoma teko zechi mpologoma te chisomye kala munange mpologoma mfacho kumukumanga Danielo ligwe yali yasoma kwa mu Bible munange mpologoma zayu zayu za Danielo mu Nigeria mpologoma zayu zayu zoli era munanga abantu nebagamba ekikolwa kino kitegeeza nti munanga tewesigulira nnyo ku byawandiikibwa bino mwana mune ye yagenda kiriza agamba lwaki Danielo oli yasimatuka ate nange ze Danielo kubanga bali munange basimatukanga balina okukkiriza kakati nange wembanzikiriza kansoke nnumbe wano soke nzigwe mugwe nti nzibulire ku kigambo oba yasanga njala oba bali tebannaziwa kamere kubanga bannange empologoma zaayu zaayu za Danielo obutamulekera wadde akanyama ku mubiri ere ngamba bannange kiki kino
1: uliyo manyo manyi na jatoto manye ebyo kumanya tebigwayo gazio kumanya kwa mumambi sase ne Florence Ntongo omukeze mbakeze.
2: Oyagala omutindo gw'oyinza okuwulira nga gwa njawulo? Londa products za Nilo Agro kye kyama kye twenyumirizaamu mu Uganda eri gwe omusuubuzi n'awasika Rolex kolera abantu ebintu eby'omutindo ate gwe owawaka kolera abantu b'ebintu ebirungi bw'oba otegeka capati eŋŋonvu era eziwooma ng'okozesa Nile Wheat Flour oba ng'ofumba emmere y'awaka ng'okozesa Nile Cooking Oil oba olonze omutindo obulungi obupya n'omuwendo ogusaanira mu buli mmere genda ku supermarket oba edduuka eri kuli yo kumpi nawe wetu alile Nile Agro ofune mu bwomi no mutindo gwenja uro Nile Agro twewayo kulabirira no kulisa Uganda no mutindo.

0: Ari kuchanda musamba kasiri sasa tufomo mwefe radio simba empologome nuje dembe zizo zibu lidedala sawa kumina bini njaga la kukuwa sawo mwami Alfred alabikente munange mukuru kalondozi akongere wasu zote ya sivu
1: nasuze
0: to wasu ati nasuze bulunji
1: nasuze sivu la kumanyo bulunji
0: bulunji babu bi kakati waduo chinarabye chigenda maso narabye polisi nge kwa taganye wamune banu abatu kwa saganye bie ntambula kumakubo nga bata nsevi kwe kwe tebio kufefete motoka ezitali kumutindo ezitisa kabindo bine bimotoka ebinene ekintu acho chinengere je chigendo kwa bakanga chitereza mwembira
1: oboli yao ne ndo zabantandikide kuza polisi kuba oloweza polisi zotunulira nga kubera kukubo na gomu sango nengere je bazitika kagana notunulira aba police 18 nze mbayita kunya aba patrol nga bali kukubo
0: kagamba
1: nokuba ebitala nagonga musango yes tudde kukiri kyoyogedde ke kye moto kaza
0: fe kye moto kezo
1: nga Uganda tulina obusobozo obugule moto kempya ekizibu kya misolo mingi bwana buli muntu asobola okugula moto kasinga embeera yali nungam
0: nga mbeera ntereve
1: ogule moto ka milioni 2 ne bakuwe misolo gya milioni 3
0: kiba kitegeza nti ato musolo gusinga moto
1: yes so ekizibu si kya kuba na moto kankadde ekizibu kya kuteeka wombeera buli muntu oboli yawa sobola okuvuga ku motoka etambula
0: okay.
1: Naye nga ffe wetuliyo baba tukube ipapula
0: naye bano bano bakitu kidogo tebagenda kulemesa embeera
1: tujja kubawa ogosimu
2: galo mutindo gw'oyinza okuwulira nga gwanjawulo Londa products za Nilo Agro kyekyama kye twenyumirizamu mu Uganda eri gwo musubuzi na wasika Rolex kolera abantu ebintu eby'omutindo ate gwo wawaka kolera abantu b'ebintu ebirungi bw'oba otegeka chapati ngonvu erezi woma ng'okozesa Nile wheat flour obango fumbe mmere ya waka ng'okozesa Nile cooking oil obolonzo omutindo obulungi obupya n'omuwendo ogusaanira mu buli mmere genda ku supermarket obedduuka eri kuli okumpi naawe wetwalire Nile Agro ofunemu obuwomi n'omutindo ogw'enjawulo Nile Agro twewaayo okulabirira n'okuliisa Uganda n'omutindo
3: amawulire mu bufunze gagano ku Radio Simba
1: ziweze kuminebili za makere gali ratulizo mnu unji olikusedu merivu gula simba nze mzukuru wa mtesa sirivu kesa butambara Alfred Semba jwe na gali mbufunze mbude bunu ministro ebi obulamu yafayo nekanga mulanti umusuja gwensiri gwe yonge de mdiswikite yebu yukwe nakati abatu wale ebi obulamu mdiswikite yebu yukwe ngabudu wa mune ministro ebi obulamu batula bufufufu kusobola okusala magezi gona no kusala entoto kubutia weba inza okuja njaba muba nabu yukwe okupata asa kumbere inzo kubavira kukusere ngete karangaro aba Kristo kuva mu sazali ya Kasana Luwero Diocese babutikidwe sanyu mu kirechi kesezo na ku rwalero nyuma no kufuna mawulire okuva Vatikani omuntu ku papa Leo wo 17 agala ganga omusasero Dr. Grandfather Emmanuel Katongole bwalondeddwa ku bibwa magezi ku bobuzi bwa papa ku nsonga zo kukuma obutonde bw'ensi n'okulwa obulwanirira okwetolera ensi yonna Kati yankuru msikite ya chiboga, etandise okuweze saba saba bechina saba vidi okulima dina na cheyo nene liyombia hamimu. Ngabanobo na matuweza kuchalo chirurumba, ekisanga mchiboga town council. Kwa tegezeza, ngabanobo bagenda okubuliziba ku misanga ejenja uro, uro kuita minumu jawe, okukola ama wanu. Munama je, erao musomesa bebye mfuna kukasuzi kaba hivyo makerere, nga kuno kusana matende kina malaga soba mukaga, wanoko tole guanga meja Dr. Bernard Mkibi, aduki dekanisa ya St. Andrew Kasambi Church of Uganda, isangi wa mgombola ya madudu, musasa liyebu wekula wa mdisu kiti yemu bende, na mabata gawela chikumi nga gabali ruwa mwabu kade wensimbi mnana, nga bayambe kuhu kusereka sako, no kuteka nyumba ya mukama, etato njira dara, mbaka president, mkono Hajjat Fatuma Ndisaba Nabitaka, akute St. Bewechi alurunga mgombola ya nama, Neba nabala babiri babalanga kwe kubana na kabinja kaba bibetaka mkitundu echeyo Neba tirato kubunya abe ufofo sakono kubamula keja abwe Kukuronda kwa bachare kayunga kumutendira kwa magombola Abamu baise wonga tababuga nyizidua Nanga chonchidida bachare wonda magombole kuminasa tu Ndisi kiteye kayunga Kukutula amu nebasa chimunga bagamati Uboli yao wabirewe mbire yo kukanya mbuweleza Akunamula kusemwe nchayarelo

0: banange batandise okukifuuza ekitongole mbu obuli bwenguzi obuli omu bukubanga miso. Waliwo bwe batutte ku luwummula olw'obuwaze kati emirembe gibuze. Okulya enguzi kufuuse taabu.
1: Omukulu Balamu Barugahara n'ebiragiro bye munnanga ebyokumwenga abantu bye baavumira nnyo ne bagamba nti tajja kutuyingirira nnyo kisusse bwe kityo. Kaakati ategeezezza nti etteeka kalibagibwe muve ku bigambo bugambo nti no yalagira oba ki, naye nga kati omwenge gujjako etteeka mujja ddiwulira.
2: Ebyo nga bikyali awo, mita z'amasajjaze toga 27 zatuuse dda mu ggwanga era baliziisa mu maaso kulaba mutino bazikolera ddala bulungi. Abadde bakaba mita z'amasajjaze zatuuse dda walalalalala.
0: Bannanga omusajja omumerika oli ali mu musango gwa kanolekita kiza besije, simanyi besije kyeyamukola, naye omusajja yeetetegula ebitagambika. Anyumya akawonvu n'akagengeri besije yali agenda okutirimbula mujje naye oli Kaguta Museveni lyogera we linyenyamu n'omutwe nga ligamba nze besije namutya mukambwe bannange.
1: Omuvuzi wa sino traka zukuka katifuna wotula weralikirira kubanga ekijja gy'oli si muntu. Muludde ebbanga nga mutukolako efujjo ne muvuga nga muŋŋwaŋŋwaza eŋŋombe ne mujja nga mulinga abaagala okutuyita waggulu. Mujja kukiwulira kubanga amateeka ge baleeta atalina bisaanyizo tojja kkirizibwa givuga.
2: Journalisti gwe tumanyi obulungi, Solomon Serwanja gwe mmanyi obulungi, ono investigative mpozi ripoota ate nga musajja w'amaanyi. Weyawangula mpozi okuli ekyalo kye bayita bamutakudde village nga chairperson, weyawangulira munne Kaluukamu wa Nuupu. Yatandise mpozi okuba ng'akola enguudo z'ekyalo ky'akulira era bannaffe ab'emukono nawe gwe bakwatidde abakulira district naye ne bamuyamba ne bamuwa ebikola. Ero si ajja busobola walalalalala. Olo
3: Insta Magic Mount Active Premium White Detergent Sabuni wa buonga Akulibu Bidiko Uganda Limited Mukwaza Limo.
4: So
5: Mugi Okereko
4: Mugi Sanga Wanu Mugi Sanga Wanu Tuka Sante Yomugere
2: Akina Kande Sensation Dream Team Amo Baba Bede Boseza Binsanga Wanu Kani Kuzigila Cowboy Speciali Aona Jakole Jive Chakabio Berengo Listede Bulunji Nyo Eno Mefrem Supermarket Wa Maduka Una Ojakwe Unyo Gambe Wow Adenga Nomu Yiti Divunyo Kadino Munange Ajan Grams Abili Mtana Tani Chukumi nebibili oja kubanga mfuna bulungi nyo yobu fala F1 nyanya hybrid bado jumanyi kwe bibali binini ngatebi ya musununu nyanya bala nyo atenga ite wakachele bufala F1 nyanya ichira kuyaba na Kenya jibali takatale egumile nkube nyingi te ingira bikola egumile bigote kukata kune chikinga tenge imari banga dene antina bunda kumudala ekula bulungi mbutale buwe walanga Sudan wa Congo ekula mangu ate jino kile bange disoba miezi satu singobo jila bide bulungi soba jino ka playa za kilomita chukumi wabali jisoba mpozi mbibili ebisenga janguwa na kumatabi gafaga Sanya Group Chemicals Bench 1 Katsurita na Jumbo Plaza Container Vile Masuka Equity Bank 0-3-3-3-0-8 Esimu Chacho Kok Manye Bisinga Wabange
6: Yes Sebo
2: Kuchina Ye
6: Tochi
2: Yalete Nago
1: Munange Musa Woka Kati Abasawa Balu Debanga Nga Bagurumba Abasawa Bali Mukugeze Sebuwa Nebamu Nebavayo Nebalagobu Talimu Mativu Nebe Kamwana Nebe Jumula Nebe Kalakasa Polisi Nayote Yali Mbi Neba Kaba Nekuata Komu Nana Nekuteke Mundanga Wagale Uyuzi Wano Nebalabika Komu Koti Neba webo kwe imidia karu kamituala abili ezo buli wo abu nukatibo na government ye pondo se
2: mwagenda bawa meka
1: nsako ya mwetu mwagenda jifu na
2: sika kadi kakadi
1: kaba kakadi
2: atei ne paye ba mumba jeku
1: paye pe azi yu ani
2: hey baba jeko pe
7: bagaye ne paye tarigira
1: fwa jukila luli mwami valiyo msi dokita yaliko mpala minaga te mtu vimbi lako nyo Simu betu etage nyari temuliba achitalu
2: Ngawe mulooza
1: Nekati Gamenti ekiriza Ekiriza kusasula abasawa abali Abali nzo
2: kugeza
1: Yes intern doctors
2: By intern doctors Uyo wakila puna kakade
1: Kakade ke
2: Bulidi
1: Bulimwezi
2: What last
1: Waduma iba kaba wabuli banga
2: Bairwa nyeko Gubande no kutalu Lubadde lutano
1: era kati bali abage na nivele karakasa ni baba siva no baba siva ba intani abalabu na baba wenga ke mtuwaru kumiku
5: na yei gundi ya ineshi nchiyo gelo wadu tuwachi wanyobude
1: buba asa kutifaji
5: mariomu siyagamba ne ono kuno nyeleza kula aga nti ebile mube ila kuminimu abantu baba singiro kufa
1: Kuberulo yagambi la danta Temuliba tabu nyo temuliba achitalo
5: Nomusingo kubera kubirimu Lisache raga abantu bafanyo
1: Chita geza antifanu papa Bege zamu nebegeleza kumuntu
5: Anti ya atika tibakole chinga bevali uboka
1: Wabula atena
5: chwa Na uliko muntu waga
1: Chita liye chela papa inakwegele zamu kumuntu Begeleze mokunte Unajanja
5: papa Aba sawo baduka wu Bana abadala Betuma njini bagera mboka Bezi lakula wangwa intani ya zei Gudi kude
2: Na
5: wedi lali ya bali
1: Na ye kole la vivye
2: Eo linga akola
1: Omwega singa agenda
5: Basini yabo nabo nabo baba Kati wanonda ustande kirobu ni oba
3: Ni White Star Magic Mount Active Premium White Detergent Sabuni wa wonga Akulibo Bidiko Uganda Limited Mukwazali mo Anama gesi ategere
8: Enjiri nongo seme ya binsanga wano Gabwe wandi kibambitabu vya febi tuku febi ya maulide
9: Deo walele mbude msabu cha feba nange chitukubo Ngegamba tulia omu ino kutekela bichevi kiwanzo masomozi mkwanga ya fenenga tuchari kwa Alex Mukuru Elo tukena kubatu musavira mpozi za te wali mchache na mirembe kusazi ya kumera munana Okuzika tukena muzika chija vijoku na kuruencha Nila musubile mutine vigeno kumaya vigena kubabinji nyo Kale tujabate keze visika dewe na wenda mataso mula kukumere ya mpozi mulunje mikutujo na chikena kwa jiri laivu no mula ngenda usi laivu tukena kubabulishimu tuchuma tusako Tuli ndi ye vanange chitalo nye chitalo vanange Mama nya boy yo yo yo yo yo yo yo yo
10: yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo
9: yo
10: yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo
9: yo
10: yo yo yo yo yo yo
9: yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo
10: yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo
9: yo
10: yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo Kasina wempita Nambu wai Evi intu vizibu Tutuse wanonga temulio Netugamba Tuteko msa jebuero Mutebe ngabuere Chinala vika chitia Mwemu tulete domute
5: Kale no Kitalo nera Kitalo dala Wabula iranga bibili vya kufuwa Na vya abulamo Alugendele kusonga za basawo matagatamu kwaya matugamba ndi

0: era ne kireetera Reddy essimba ettutumu bwe yali etandika.
1: Ekisooka twalina okuteekawo ttiimu y'abantu be twalina okutandika nabo, ng'ate tulina okulaba ng'abantu abo tubaleeta mu ngeri egattamu amagezi, egattamu okuyiiya. Era abantu abo abasinga baalwa nnyo naffe. Mwalimu omutiini, baali bamuyita Kato Kayanga, mwalimu Charles Senguge, mwalimu Andrew Benon Chibuka, mwalimu Mulangira Ndawusi, era oyo akyaliwo, Koni Nalugwa yaina ne munne bajira wamu. Alex era naye yainamu naye rolo okuyiya, naye naberanga yaina show gyeyakolanga nga yekala ekyezi, kubanga yaina karakita eyo nga yali yagizannyako, naye nayagala abeere nga ayongera okugiteeka eri abantu. Naye mu bintu bye twasooka okukola bwe twali tutandika, twesanga nga twatandikira mu kiseera kya mupiira kya World Cup, bwe twalowoozanga nti twagala kukola launch, naye nga tulaba abantu baalina nnyo. Ekiseera ekyo waliwo omupiira World Cup yali France eyo, ndowooza 98. Kakati tutandika ng'abantu mitima tegiri wano mu Uganda, batubona buli ebirowoozo by'abantu byonna byali mu mupiira. Kakati ne tumugamba, naye kakati ffe tukozeewo ki? Naye twagenda okulaba ne Alex nga abantu abasinga omupiira gwe balaba abantu boogera Luzungu, abantu tebabitegeera. Bazungu abo baalina engeri gye baayogeranga omupiira, abawagira ttiimu era ezeewaabwe nabo. Tugamba omuntu wa bulijjo agenze mu kulaba omupiira guno mu kibanda, aguwuliriza ku radio BBC oba wa, awuliriza omupiira guno ne mu butuufu tegunyuma. Ne mugamba nze nfunye ekirowoozo, nze namugamba nagwacya lumu nagulaba ewange eka, ne mugamba Alex n'ekirowoozo kyange kye kino, naye n'akigula. Nagamba ekyoliko nkitegedde, mangu ne tutandika okuyiiya ne mwami Mutambo. Ttiimu yaffe gye twali tulonze ne tusalawo nti katugenda kuweereza omupiira, tujja kuweereza omupiira nga twogera Luganda, tujja basiigira ekifaananyi ekiri ku kisaawe, tujja kuweereza omupiira ogwo nga tuwagira ttiimu ze tumanyi abantu baffe ze bawagira. Ebintu ebyo bye byateekawo omupiira ze tuyita local commentary, kubanga mu kiseera ekyo tewaaliwo local commentary. Nze ne ngenda ne nsaba olukusa mu Ministry of Information ne bampa, minisita yaliyo baali bamuyita Basoga Nsadu, nangamba oba oyagala kukola mupiira, nambuulira kye nalina okukola ne nkikola. Olweggulo nga tutandise okuteekako omupiira gw'owulira kati rediyo zonna zigukola, naye nga ekintu ekyo ensibuko yaakyo okukola local commentary twakitandikawo mangu. Nakola karakita ne babeeranga mbeera mukazanyirizi, ne tukolamu kino, ne tugeranga byonna ne tubigezesa.
2: Agasekalala Junior agamba nti omupiira gwa World Cup 1998 yali ntabiro okwava okutandika okuteekateeka programu ezinyumidde abawuliriza n'okutuusa leero.
1: Era ndowooza nti naguno gujwa era ne local commentary zikyagenda mu maaso ate abantu bazinyumirwa. Naye ekisinga okubeera nga kyewuunyisa kye twalowooza mu kaseera ako nti kijja kusigala eno nga abantu abatabadde na TV be bawuliriza bokka, naye twewuunya nga twagenda okulaba ng'abantu bateekako rediyo nga balina ne TV awaka ne bawuliriza mu Luganda, TV ne bagijjako nebeera ng'eraga bifaananyi byokka. Abantu bangi nnyo baatutuukirira nga bagamba nti omupiira gutunyumidde. N'olwekyo ekyo kyebimu ku bintu bye twasobola okukola, naye ne tulyoka tubaga puroguraamu ezaaliwo ze twatandika nazo mu kaseera ako. Ezimu zikyaliko nga binsanga wano, mukulike eyo yemu ku puroguraamu Simba Taxi, byebimu ku bintu bye twakwatagana naye ate bye tukyakola naguno gujwa. Naye nga bintu ebyo byava mu kuyiiya kwa Alex Mukulu n'okukwatagana naffe okulaba nga idea zino bwe tuyinza okuzissa ku rediyo.
2: Ku byogerwa nti Alex Mukulu abadde muzibu nnyo, agamba nti engeri ye gye baali bamanyiganyi yayanguyirwa nnyo okukolagana naye ebbanga lyonna lyeyamala ng'ali ku rediyo Simba.
1: Nze nayanguyirwa nnyo kubeera nga twategeeragana, namubuulira kye nnoonya, ne mbeera nga nze obulamu bwange mbeera ndina ekifaananyi kye ndaba ne nkimusiigira, naye n'ansiigira ekikye ne tukwatagana. Nze saamusanga mu buzibu bwonna era ne mbulamu, nze mbadde nsanganga mukubira essimu lwe mba nga asobodde, naye lwaba asobodde nga nkubira ne tunyumya, simbadde na buzibu bwonna. Naye ye ng'omuntu yabeeranga alina ebintu bye byayagala ng'omuntu, naye ndowooza nti abantu bakitwala nti abantu ab'ebitone ebinene tebabeera nti buli kimu kyonna kyonna bajja kukiraba ngabuli omumula la wana achiraba.
2: Aga Sekala Junior, agamba nti Radio Simba, yasazeo kutegekera Alex Mukulu, olunaku luno, haba uliza bejuka nye, haba tamanyi baige.
1: Waliwo entegeka olunaku, oloku muonaringa, nga 19 Agosto, haba mumanyi, bajia kuogera, ebiba manyi, na dala kubantu, haba badenga, tebamu manyi nyo, oba abantu abato abatali na nyo exposure kumizanyo jeja soka nbaja kufuna chance okuwuliriza n'okuba eranga abongera okumanya obulambwa Alex Mukulu tujja kola eranga Simba bwekola tusaba abawuliriza bawulirize ate bongere nabo okola bangava monitoring
2: yonna Alex Mukulu jaise Radio Simba ye company yo kaji akoledde ngo omukozi wayo ebirala abadde yekozesa mu project ezenja ulo emizanyo je awamu ne nyimba Haji Aga Sekalala Junior asasi Debon na olw'okufiirwa Alex Mukulu nasaba Allah amukwatirwe ekisa
1: kitalo nnyo kitalo ddala abantu bonna famire ayo mugenzi Alex Mukulu abaagala abwe mikwano je abantu abaayagala emizanyo je ne nyimba ze n'emirimu gye gyakoze kitalo tusaba Allah subhanallah wa ta'ala amulamuze kisa ate tusaba amusonyiwe ebyamusobako ne tusaba afune ekyumulo ekyemirembe
3: wibale wibale wibale
4: amagoba gokutagera ngakira amagoba gafez
5: ayifuli ne mi
6: azanye na mwaga
7: wo himba wefe warigwa wendigwa
2: mzee waguma kisuru ne matini ama iko kigongo Radio Simba.

0: Ano kushenda mumusamba kasatu FM for radio simi mpolo kome yede mbeba kubanja. Wewe wala mganda wangeba kubunye biyano nebaku. Ate no mala wewele sente no itamu bulunji. Ela webi gambobi itirida mkulu kati mugenzi Alex Mkulu. Wabwebu mkubu imba we waneno kulu wagola simba. Musimba taksindi na mukisa koni wamwe okubena ntinangenzo omu wanukuba kozi wagola simba. Abafu na kakisa nensinka na koku Alex Mkulu wanumulu kumi murenda. Chenda mumunana nga radio simba eta andika eranze nga koni wa mwechensingo kubera nga mpozi nzijukira ku mugenzi Alex Mkulu Buyonjo. Muganda wange wonna woli wokola bera Muyonjo omusajja oyo yayino buyonjo obuyitiridde nga tayagalira ddala muntu mukyafu nomalo jja wano okukola n'ekigatto ekiwunya. Nga Alex Mkulu ojja kumugwako ate mpozi ekirala kyennamu ng'abeera Muyonjo awunya bulungi bananga abakyala n'abaami muyige okuwunya obulungi ku mirimu. Omusajja oyo Alex Mkulu kati omugenzi yali musajja ng'awunya bulungi kyokka abasajja abawunya obulungi bannaye mbabuulire basanyusa niwaba mwami we wuye omuntu awunya obulungi bannange asanyusa. Alex Mkulu yawunyanga bulungi ate n'amagezi n'amagezi yalina amagezi agatali ga bulijjo ag'enjawulo mwabeeranga mu lukiiko nga mwe muteesa ekintu mukiza side eno mwagenanga okulaba yenga bwayingiramu ng'akizemugamba tubadde tugamba tukikole bweti ng'ate ye akiza direction lala ate oluusi nga mugenda okulaba omusajja nga kyayogera mu mazima kyekituufu ekintu ekyokuna kye nayigira ku Alex Mkulu butali akuzibwa oyinza okulaba omuntu nga musajja oba nga mukazi n'alya bino n'alya emiwogo emisiike n'alya sumbusa n'alya chapati n'alya ekyemisana n'alya akawunga n'ebijanjalo Alex Mkulu yali tali akuzibwa ng'ayinza okujja ng'ayina apo yemu oba bbiri n'asiibirira ezo ndoza ye shepu eyo gy'abaddemu nga toyinza kumulaba nti olubuto lugezo oba kiki n'asiibirira apo ze oba kachokuleeti kachokuleeti ako nako nalabanga nga yali akaagala nnyo gwe muganda wange ali ku lubogola simba nange nkuwako ebitonotono bye nalaba wano ku mukulu Alex Mkulu olunaku olwaleero mukama waffe omuwulidde yagambye yalumuwadde tusobole okubeera nga tumwogerako nga tumujjukira n'ebirala bingi ojja kubeera nga obiwulira kansooke nzigye obubaka buno ate nzigye.
1: Alex Mkulu y'omu ku bantu abatandikawo n'okubangawo Radio Simba Femwe Mwefe. Ekyafaayo kino tekigenda kusangoka. Ku lwokusatu luno ng'ennaku z'omwezi 19 Radio Simba ku lw'abannyiniyo abakozi baayo n'abawuliriza baayo egenda kutuusaako obulamu obukozi n'obuyiya bwa Alex Mkulu obutasobola kwerabirwa. Tuwaddeyo olunaku olwo lwonna okuva ku ssaawa nnyeezo okumakya kutoka saa 12 ezakawoza bazaana programu ye kennyini gye yakolanga ku Simba. Tugoberere tumusiime era tumwebaze mu ngeri y'enjawulo. Mu bigambo bye Alex agamba omuntu tasaanye kweraliikirira kintu kyonna mu bulamu. Ebintu by'osobola okukyusa bikyuse bireme kweraliikiriza, by'otasobola kukyusa biveeko bireme kweraliikiriza. Mumulamirembe Alex Mkulu.

0: elungamizibwa Bank of Uganda. Sente za bakasoma zikumibwa Deposit Protection Fund of Uganda. Kutuwa kukade kumi.
1: Yakubu, ulina umeka kutuze nimile eno kati. Obulimi obuko ye. Uliwe simbe mboga zibaruka. Tezi zimba. Akasanja kazi tigomia. Epa hatuwa lebanga dene. Atewa akula ba mutono nyo. Katino utunguru. Ukala kumitwene bukona. Atewe nkungula bubate wenka nangana. Nga mufunda mangu. Enziku zo siga we wali obuzibu. Siga, Dr. Cabbage. Atamanyika sanja. Aweza kiro nyamu na kusambu.

0: Aonke wano kushenda mumu samba kasatu femfe radio simba na tempolo goma eyedembe. Olimu simba takseda shika kumina muenda wezi teza kaita kusawa. Kumina muenda zeda shike za kaita kusawa zino etano ezencha una kuruwale no. Waneno musimba taksi nange koni. Narugwa juki na tino unakurona tuwaluwa deyo wano kulubogola simba. Paka kaungezi okubera nga mpozi tujukira ulamu buo mugenzi Alex Mukulu. Na inga mpozi nzigu nkuwade ya kakaimba kawala kamoti ava pisa tini nkuwa tuweka laka sa Bridget Mazi. Na inga mpozi nzigudewe sawa eno na kaimba ka Alex Mukulu ani aleso wavu atene nkuwa ya ka agenta gama tino ngalo ngalo kulubagola simbo unakuruwa lelo unakuruwa kusatu elanga fabadigiza badigida wali kwa Afro Club wekasanga tulubira uruwa kusatu eyo ebera African Wednesday kakati no uruwa kuna abuliruwa kuna tuletayo artist omurwe rencha tujakuweo ni John Black Friday, Ibera All This Night Saturday, tujita Stress Out Saturday Oloku Sunday, ate yo VP Bandi, Iberenga Echikuatamu Gwemunange Ali Kulubogola Simba Banangu kwe wandisa mungule Tuchi agende de la maso Gwewe naya galo kuberanga we wandise Ya wangulako na ata wangulangako Awa pia na muabataji wangulangako Musitukire mumujiwanu Kulubogola Simba mwewandise Mwe wandise buli unaku kuva kumando kutuka kusande Tutandika kusawa nyezo Kumajutuka kusawa kuminimu Ezolwe gulorono sobolo kujane ndu kusayo kubega Itesuka miaka kuminibiri Obano jane bijikuata kugwe mganange Ali Kulubogola Simba nga tesuka miaka 12 nenga nkugama nti okwewandisa munange kwa bwerere ate nga twesigama nnyo kubika ebya Buganda tubalinze jangu chikire chikacho kubange nsi kubensi ejukira be waddeyo okay gwe munange ali Kulubogola Simba oludengo tawanyiziwa obulwadde bwa prostate baga mantino obutawanye nyo abasajja bulirwe bakula mu myaka okuva ku myaka na 5 n'okweyongerayo eranga buletera omuntu okubera ngo fuyisa kumukumu naddala mu buddo bw'ekiro omusulo okujanga abwe gwesiba omunawe eyazibikira nga kakano okufuyisa ofuyisiza mu kapira abakugu babano abakenkufu okujanjaba obulwadde buno no suka bulungi atenga tolongoseddwa ate nawe ngo mugongo gukufukiddwa omugongo omuli ogwo ogukuluma ng'otambula oguluma nga okutambulukuka omu n'ogwo ng'obulumu ibukirira mu kugulu okumu nekusanyalala nawe bagenda kubeera nga bakujanjaba bulungi weyune bannaffe aba Christ Natural Health Center eddwaliro ly'abakadde erisangibwa Rutete kulugudo regayaza nga wakava kumbuzi no yambuka opposite mafuta aga Vision Petroleum ne Masaka munyendo kucha kumpi opposite ne Bam Petrol Station atenga mpozi omusawo abeerayo buli lwa mukaga kumanya bisinga oba kubire ku simu zino wamanga 0750185558 oba 0750 oba bachalire mu kumutimbagano gwawe ogwa www.christnaturalhealthcenter.com tebatembe ya dagala lyabwe gwe munange ali Kulubogola Simba Uganda Poultry Shop bili abili mumukaga nga tu celebrating amaji ate mpozi nenyama yenkoko bagama anti muganda wange 11 September okutuka nga 13 September muuma multipurpose hall genda obereyo oyolese olabe atoganyure bakubile ku 0750M9995 oba 7238 Luwero School of Nursing and Midwifery basangi wakasana Luwero kilomita mwa kuva awe kasana Luwero okuyingira komunda ngoli ku Kampala Gulu Highway bakubira ku 0784 9217979 batu alabana bagalo kusoma busawo no buzalisa namu abagalo kuongera ko kumpapula za mwe akati bantu bange bobango lowoza nti no chicha kweta agiso kutambula ngende mpamvu ogendo kufuna enkole za family planning obo kutekera tekere za derio nabo chichongana ngenda moloze ndi family planning services wezili kati zikuli kumpi nyo eranga bakugama nti no osobola okuzifuna nga ononya akapanda akaliko esanyu lyo muchala gwenonya ka signpost akagamba esanyu lyo muchala mu kitundu chokalo ko kubandwa lidaga kuli okumpi eranga bagama nti osobola okunonya ko osobola n'okulondako ku family planning methods ezenjawulo omuli IUD omuli empiso omuli obukerenda omuli condom omuli akakapiso n'ebirala muganda wange era nga bagamba nti munange noonya noonya essanyu ly'omukyala signpost oba si ky'okubira ministry y'ebyobulamu ku noti munana noti noti kikumi noti mukaaga mukaaga okumanya ebisingawo essanyu ly'omukyala campaign ewagiddwa ministry ya health nga bali wamu ne UK government bali wamu ne Marriage Stops Uganda ate ne Population Services International gwe munange ali ku lubogola Simba. Kakati obutonde bw'ensi kikulu nnyo mu bulamu bwaffe ng'ebintu bingi byesigamye ku bwo ekyennaku ebibira bingi bisanyiddwawo n'abantu abasimba emiti batono ddala kati tubuuza nti okusimba emiti ku bitundu byaffe kiyinza kitya okutumbula ebyobulamu oba okwongera ku bungi bw'emmere awamu n'okwongera ku ssente z'oyingiza mu makaago ddamu ekibuuzo kino ng'obipinga ku noti biri noti mukaaga 300 1 32 genda oba sikyo enamba egenda kukubira okwata eddoboozi lyo ku katambi oluvannyuma olwakadde eddoboozi lyo lyakuzannyibwa mu pulogulaamu obutonde bw'ensi ne banno buli lwa sande 11:00 ezakawungeezi kati nkomawo mu kaseera ka kyannaku basemo ne bannyabo nga nsooka ensi gy'obubaka buno.
1: Alex Mukuru y'omu ku bantu abatandikawo n'okubangawo Radio Simba Femwe Mwefe ekyafaayo kino tekigenda kusanguka ku lwokusatu lunonga ennaku z'omwezi 19 Radio Simba ku lw'abannyiniyo abakozi baayo n'abawuliriza baayo egenda kutuusaako obulamu obukozi n'obuyiiya bwa Alex Mukuru obutasobola kwerabirwa. Tuwaddeyo olunaku olwo lwonna okuva ku ssaawa nyeeze okumakya kutoka ssaawa 12 ezakawoza bazaana pulogulaamu ye kennyini gye yakolanga ku Simba. Tugoberere tumusiime era tumwebaze mu ngeri y'enjawulo. Mu bigambo bye Alex agamba omuntu tasaanye kweraliikirira kintu kyonna mu bulamu. Ebintu by'osobola okukyusa bikyuse bireme kweraliikiriza, by'otasobola kukyusa biveeko bireme kweraliikiriza. Mumula mirembe Alex Mukuru.
2: Oyagala kukwata ku simu ya sereza nga yesoka oba okwefunira ekyuma ekipya nga kinene ate nga kidduka mogo byonna ebigonzeza funa esimu empya ya Tekino Infinix oba Itel kuloni okuva mu mogo ng'oteekayo akasente akatandikirwako kano nga kasoboka era ng'ogifuna mu ddakiika 15 zokka ate ng'ebisale by'osasula buli lunaku bijja mu nsawo yo ng'ate bw'osasula obulungi mu myezi esatu egisooka ofuna omukisa okwewola ssente enkalu okutuukira ddala ku 35,000 kyalire edduuka lyonna eritunda essimu za mmogo oba kuba ku noti biri noti noti 4 5 8 noti noti okuyambibwa mmogo.

0: Dara, akole ebirungi asimibwa. Ekyo kiki alikituuza ku Alex Mukulu. Radio Simba, ekuletera ebirala musawe ddako. Tunakujukira nga Alex Mukulu, akaseera konna, wumula mirembe. Ah, obudde bwa kale bulete bunatuuka naawe. Obadde otya?
1: Olikubikadde naawe. Kalabula wa mutuntu kati.

ezako guba mukisago kibakisimacho yes nonya mukisago mwenye gabu nizikuwa dia bingo ya sita bidi tano tano sita muende muhashi yes sita bidi tano tano sita muende muhashi yes uingide draw ya bingo umugendo kufana mikisa poza na wangula a million ya lero usamsangu nede chika makumi atano mutano shukwenga diyo masi kumunafate ya uliza wana Uganda Club ya Vipers bakendo kupira ngabala angirida signing ya mpia nate basa wado kupira ngabala njula omu Nigeria gobalese ya Vipers ya musambi omu musambi klabi yogwelese wanupozi zate musquadi ya we klabi nate mpozi ya Vipers banjudo musambi amanyi duanga Prince Will Biweriba Tarabina Prince Will Biweriba Tarabina kale no aweze miaka jobu kula makumi abidi mwe satu muzibizi asambanga central defender ya wabaya gada asambanga namba satu umusambi Tarabina kale no aze mchufoche nduze cho musambi Rogers Torach Vipers gubatadi ya genze elimu Algeria mklabia CS Constantine kale musambi ya Vega Seco na wechitio yomusambi o musamba zemu klabia Vipers musama ino okuli Faluku Mia goba komezawo ne Siza Manzo kiniba mkomezawo bale sumusambi bade klabia KCCA Jio Luselu Njoji bale Nicolas Mwere Royce Mbaba Yakwez Mwa Magoba mpwezi ni musambi manjiduanga Tarabina so yomusambi o musambu nate klabi ugesobido kupira ngereta nate muindo eno gumatayi wangali kusimbe nate mpologoma enu njedembe so nga te walala igulo klabi KCCA basobido kupira ngaba wangula timu ya NEC mafaini ya Super Cup Super 8 tupweze Uganda ya bade gole mkubwere so klabi KCCA bagezi masi no kupira ngaba wangule chikupecho yecha FUFA Super 8 so wecha atambude igulo klabi KCCA ngaba wangule mpakezo gumuganda wangali kusimbe na te mpologoma enu njedembe walala haba klabi antunga saazi kumacha klabi ya kajia muliji ya kune Uganda basobido kupira ngaba njula betika nga sponsor wabwe iye mbu kade chukumi mwa akaunti ya klabi antunga saazi edanga ba kupira ngaba langida kumujozi no kupira nga bakula activation is nyingi nyodala bale sewo ni mkula yo kupira ngaba wa play of the match award nga buli musambi anasinga okole sewo mtindi mbunji wa klabi antunga saazi mbuli game wa kupira nga funa mkawuja Uganda 15 mbuli game ya klabi antunga saazi jene ebe sambi ate ya lijia kune Uganda so season ya wedeva sabado kubira nga ba winning promotion bavude mu big league game zaba sambi ya satu bakunganiza points sabade makumi atano musatu so press conference ebede kumpine simba wano kumachia ku police ya Chila Road yao so cha club ya police walimpo za Chila Road edana wewe bajwa kubaba basa bilpo za mpide jabwe press conference webade edaba sabado kubira nga banjula kuatagana yabwe ne betika betting company zo kubira nga tela ngila kumujozo guabwe no kubira nga bateka mwen simbi bajia mpaze sabado kubira nga ya achivinga echo kubira nga basi gara muli jia Uganda susu kubira nga basi gara kunga baka malo kubira nga bajia ba winning promotion binje bila lebidi wo waliye bunaira waliye nsonga nyingi nyo za transfers mukambi ya klabu ya Manchester United walipo ziyachiriwo ira pa zidamu kwa aswa golo mpia ze bungereza nenga lero qualifiers za UEFA Champions League ya bana samba ndabiyo kuri South America yo baada ya playoffs za Copa Sudamericana Copa Libertadores ya basambie klabu ya Independiente ya Rivadavia kwa ze draw mwe mwe klabu ya Fluminense mapena utuzi Fluminense agubwa mu 5 kunya klabu ya Deportes Tolima okuve Colombia okubidwa wakae mu zero klabu kuve ikwado ya Independiente del Valle yo klabu ya Chile Universidad Católica gweda kubidwa klabu kuviri mwa Argentina ya Estudiantes La Plata satu kubwerere kalinga abana sambo olwalire Spain walio game ya La Liga Atletico Madrid ya kubira ngecha za klabu ya Malaga walio qualifiers mu UEFA Champions League lero klabu ya Celtic ekire sawanya ija kubira samba la skilinzi hapo bia sheva nge samba sababaku nekni migeni yebdachi nge samba klabu kuvena we Bodo Glimt ne klabu etendeke ba coach yaya tuli ya Slovan Bratislava ya kubange samba klabu ya Serie na gogwa chile sapo zikenda kubera nyago muganda wange ali ku Simba Empologo Medembe gwa betting kwa Simba deda Simba langa buchali ofuna katambula kaliyo ko kodi VIP ya lero ne VVIP gwa betting making a sure to simio ilikuwa ya time wa shilingi singa bibili ne sente ku mobile money account.

0: watu sumbu wa muko na ye waliwo chetwazula wali akolanga ekintu ekyo waliwo standard kwali ayagala tutambulire ozi nakalaba mbayizo pata basimanya nti akasirisa nacho twachi wakanira munyonti radio ezali ngawo esawe mubudogo nga radio za Uganda sitaga zogera manya nga ebigambo bakozesa kyenda musambo bakyenda mu meka nga bakozesa katonyeze nagamba tujja kozesa katonyeze nedda akafe kasirisa nga Alex chakugambye oyina ogenda okitraining eba presenters obagambye nedda tetugamba katonyeze tugamba kasirisa nature fama nga agamba nti fama byebiki fama kisi kigambo kya Luganda tukozese ekigambo ekirala kati byebigambo ebyo femwe actually femwe kyali muzungu kyandirise wordplay fm mufo kyokugamba fama nga tugamba femwe femwe ne kitakomao mwefe yani badenga endabirwamu ya society yafe.
1: General Manager Colin Mark Mutambo agamba nti okusiima kwa amaanyi eri Alex Mukulu olw'okwongera omuwendo ku mpologoma y'eddembe waddenga agenze bulunda mbogo anajjukirwanga ku mutali ya bitagule
0: kitalo nnyo Alex bwe yava ku Simba yasigala muntu waffe alina n'ebirali yatukolera nga avudde ku Radio Simba twagala mwebaza n'okwebaza famire ye okutwazika ku Alex Mukulu Tony ya setting up pace yatandika Simba creatively era bingi kwe tutambulira leero ku lwange ne ku lwa management board of directors wonna aba Simba tusiima nnyo Alex emirimu gye yatukolera nga Radio Simba era Mukama amuumuze mirembe.
1: Nze Waguma Kisule, Radio Simba.

0: ya kule chitonde chikazi na chikura ajanya. Mm. Wow, ulira omuntu arajana sweet and better. Gana yenga nyecho.
1: Nanze nayambi bwa. Zomutonzi ya nyamba unestuka ho. Banange. Banange.
0: Muna na omuntu amauna nimba mumutware.
1: Ze banange na wona.
0: Mutaweka ile.
1: Munda. Wanyamba nyo.
0: Mbutari kumaram.
1: Ama vinga kuwa nseba katuonda.
0: Nanya. Wama.
1: Chia.
0: Ama mita siza la sakewa wakaita Sudan Betra.
1: Chia. Chia. Chia.
0: Mbutatuka.
1: Mbwela mbambi bambi. Mbambi. Katono wenti mbu katono katono. Bambi. Ayi. Ani. Chia.
0: Ah katye. Chokoza chachi. Oyogede memala nonkona ko. Toyagala njogere bazima.
1: Eh, leo kwa nakuru kuina ugume ya abantu. No saka
0: mabogana. Omuntu so. Bada kaka kapande wali nti danger. Kuchikomera. Neno warampa.
1: Ni wala.
0: Na gadi je chikomera chiri mumbwa. No linyayo.
1: No linya kubuku. Echikumaramu. Kulinya kumkola bafeno bakakanya dedo bwakaze. Pya.
0: Nze we nakaka zanti omukwano muzipu. Omwala ya nyumize ngeri ya funa musilimu. Nga nae kenyeni omusonyiwa.
1: Ama zimaga katuwa.
0: Kubaya gambo, ba mtu wala gundi yedi ya sabatimba jia tuwalo lio mwana omwala. Naivu.
1: Naivu. Ngalio naivu.
0: Laya nagendo kumuga atueke bele nga chuwezi.
1: Wanji. Ni hizi banage kakubulilo mkwano gunu. Nze wali uru mwe nalinkaru ye.
0: Ategwe ya ngambie mbote chikutu sao katola andoza mbote aniko kogera
1: ama njaka lupata kisa manda fuma manjitu waka batuwa too bad baru uji nyo ila magama kakati opusi uwebi ama biyangu vyo kira nyo mwako karu uwele sita mkwe siza bi ama biyangu I will never do it again sikenda unjokeza nuruzo unjokeza nuruzo
0: wajangu mima la ya
1: mkona
0: wajangu mbote
1: luchi kale akanyavo sida mkuburi ya chintu change nechi
0: kale tegeza
1: nja kuburi langa bino vya Rolexi manyavi ya nkoko njo chebe tuwali demputa na yo kuburi la kubiyama vya ngevisa la center tewali
0: kale
1: sida mwerangu
0: kale diru
1: sida
0: diru
1: diru
0: kale kale tegeza abantu wado tegeza abantu
1: tuyentu mbedi wakutegeza mkoro kwa edukeza maso vila katini wijizi kumau ukuse nchati miyasa nabaja kwenda musike nima nafama Coventry City ngapu wefuka kakati mpira jigera kuda usibira waka papula akapapulo gina kasi bila wa sibira msibizi kumanda fobali yaba manjidu angaba 22 bed bazeda tinga odzawe nunji nyo sibira kumisa nyojo na nima nafama 22 bed abidi mobili bed ubagambi 22 bed ibetting company uke ina odzawe nunji zoku peda ngate kuwa ebisava nulucho gula waka untio unaku urwarero ginda begins maso vila ngoba chelea kumutima kano kwabwe take up 22 bed the tugi ogenda kumutivu kibanja chwe cha gogo oja kubera mazoko bera ngato jiraba take up gura mu account yo logging in take up your navy etagisa obengo kudde wa account wabula magezi genkuwa tuti ya kudepostinga kudepost wa asoka tuti ya kusako sente ku sent deposit wa asoka osolo kusake mtwala na mwenda osolo kusake mtwala 3 mtwala 10 mtwala 5 mtwala 2 echinja ule chiri wonti gobo obosta de ko tuti antate sente zangaba izo kunkuba nezi gomanya bagenda zuku bisamwa ate emirundi 10 ku 10 ebitundu bonus wabidu tundu chukumi kuchukumi wana faba 22 bet waga antika kati na ye boboya grafina bonus soyu kuzesa akagambo walio wali promo code teka wo Simba FM teka wo Simba FM oja kubele ufina bonus soyu kekwa kaka kualifa inso kubele angato ufina bonus wabele angato wea gana mkwana kubele tundu chukumi kuchukumi na wana faba 22 bet kakos ina bingo masafu wabantu wakine maso wabele angabazi
0: ya of course
1: timu kende za kuzanya my dear friend za mbawu za mkulike yo ngatuwa wawe za mpere za yomo gondo gina bukizi maso wabele angate kumebile kusimi yo uzanyi so fune kusimbi mwanafu wa bingo masafu mkulike yo vimba muna majam kulike yo ne wanafu wa bingo masafu nyiga stakadi biri tano tano star mwenda mh gambia nyiga star biri tano tano star mwende mwasho nyigo ke mwana wa mame nkubi biri tisikusubia kubira ngate uwangula kusente zanyo uwale leo hati mkisajwa kuwangula jibira ngajiri
0: chitufu dala ya mikisazi ya kubanga jambu kawaguru rezonga chituge na kumala kwa wiki eno nga tuina hava tuwe tuzungu wa zango funye kusente mnyonya kugambi itinyiga sita bibiri atano mutano sita mwenda mwash uja kusubula blu nyo kulabanga obero mwabo betutunu lido kubanga bajia kubira ba wangu zinga tukome kereza wiki eno katipana walfababa na wabasi over city ugala limited baga nchisobu kapuru nyo okulabanga obero omu kwa baba gendo kufuna makungula marunji mu season yeno jitutandika enkubeja era nawe nyinyi watansedo kujira bake chegeza nti season yetuse abasova city ugala limited baga nti funa ensigo nyanya wajitegedeko kati ebale eri ku mutindo ye nyanya jibaita king f1 tekuba chotoka ekulira munna ku nkaga zoka weziti olususurugumu atengegeja atenga munange bobanga ojinoga ojinogera kebanga gwanvu tekola kachere baina ne paper guarantee f1 enongana ebala atenga munange tegongobala tekuba chotokwa atenga ojinogera nayo emyeze juwerako kasoli we Kenya kubaita odali wali akulira mu myeze 3 atenga weka emisoli ebiri ebiri baba atenga avoma kaunga kawomu tewe kwasa disuku zigiride wawo genda kufuna nsigo nonji oja kuogenda kubanda foba shova city Uganda limited obago baita ba East African city Uganda limited wanawe wali shop right yao mchibuga wabasanga songa teka wempe bali kwa ofisi zabwe gwagala ensigo bwali badengo bakubirako bali ku 0305 5 3 3 2 9 mukaga ngambye 0305 5 3 3 2 9 mukaga ne 0704 2 3 3 0 3 oja kusola lunyi nyoba nyoanyi bano obakwasaganya mu ngeri eyo
1: owaye
2: wanje
1: obadonyumiza kuku kuchea
2: eh chairman abantu baina go balunda
1: enkulira
2: kakati polisi wali eche kukaruke eche banu
1: ye mkuru
2: mumiuka wa Kiso district polisi gumburu daba abantu nga batami buku baze okutuka ku office nga chairman gubalonda si alimu jukira nti balonda Fred Mutebi yalonde wakuba sentebi
1: banji bachare mede mu office
2: banang
1: tebagala wayo sita
2: omuzirango Richard Mwanje
1: yes sebo
2: ache wangamiza ku ntebe yo basentebi eraba musaza yerangiride nga ne office aziwambye ku sa sitampu kanonna abatuze ne batama bugo ne bagato gwendo totonyo gutatunya guteso jatulaba eruka kana police ebagumburude na masasi mu banka
1: na mukolabi ebintu ebyo mukolabi aji bo banga dala abantu tebakusimba ko mugambo kichabo baremera ko
2: kali kachi zine uje na batoto le mitu abatute misango mukoti ngusango linga yabbe munne mukalwa ko mugongo
1: ako kubara mubazi te mu 2 3 4 5 mukaga
2: we unye no gamba kati singa kali kambokisi
1: nda kale naliko nange chairman we chalo na ye channel meso okuddamu okwesimbawo nawe wakuba omukazi aba ayagala omusuzi mbusida yele wabange nze chaya nsuza
2: chalo che je balwane nyongo omukazi wasuza bambi mpa wa sente kale kambe vice wo
1: kali na abakazi nale abasula nyewe wange owache ya nemu
2: kwa naenda kwa chero ino kubaka kusimbo
1: chokama akuite chiro chaya chaya chaya mpulira nge chiwundu ya chivya mamsai
2: no jo kacho uma ka ulunga akulatia
1: andi obo msuzi zeno
2: mchenge chawa genye
1: katibu mwenye mgendo laba kuchi
2: oye mkulawe kuwa hizibiti
1: andi
2: kati hizibiti nga hizibiti
1: kati hizibiti kumachanga kwa chaya tetu mwita chiwundu mpulira chiwonyi
2: kati ole ya mkubye
1: na msonyi
2: ulunga jiro mkumira wano
3: Rubianza wa mukulikeyo ono tagoba sente tataliza customer ateta vakurubeyu kati mukira boda gwe
4: customer ogenda
5: la la la la la la la ebyen si tubireka ebyen si tubireka ebyen si tubireka ebyen si tubireka ebyen si we video final yekubo
2: omugana
1: tata
2: sibo odawa
1: nze
2: Mchi,
1: njagala genda kurumbi. Nze mbadde omukuba okumugenzi baba de yalamira. Era nze nyine ekiramu ki.
2: Gwe nyine ekiramu.
1: Nze nyine ekiramu kyo mugenzi Alex.
2: Leka. Kakati nze munnange. Buli jump cha wone mengu ninga simanyi ya ina wama.
1: Alex wagogo gamba. Nenda mulumberwa Alex Chitonsa.
2: Mbadde manya Alex mukuru.
1: Gova dogo logawa.
2: Anti munange fitu badde tuchali munako. Munna fe mulirwana wa Alex mukuru. Badde musajja mwati kirivu.
1: Okay.
2: Twali tumanyi nyo nga zanye miza nyo eje. Akola project ezamanyi.
1: Bitalo.
2: Ovugira no memba. Mvukira mengo wano. Nimba disimanyi tia ina netoko wabwe chibanjo. Wane mengo kwango ina wechapu. Mbadde musajja wa amanyi.
1: Meketi. Nga sewe olimulirwana wa. Uwe mengo
2: yo ulire ubali abara kopya ne bigambo mbatabade mbabade taina awo manya
1: okumujali
2: yabwe balabiko miefa baboda kati fetula bila omuntu tabadaina kubaka okusinzira mtu wabe dabera abadde musajja wa amaanyi.
4: Okay.
2: Mbadde banyino gy'olaga.
4: Nze kati bw'oba gy'olaga nange gyendaga kubeera n'ekibadde kintwala eri mu lumbe lweri kulya naye waba waliyo omuceere tugende
2: ekiraamu kati ekyeri lwaki tokinteresea
4: kyawukana ate
2: naye abantu balimba abantu banayinza ebyokutuwananga nga tumaze kufa nze kankubulira kati olaba kasitoma gwe nga nkutwala bwoba otegedde kati osobola okubeera nga amagubugo gange ogampa
4: oyagala kubirya nga tonazikatika
2: kati ebyokuvaawo bampaane era yavuganga bulungi piki yagikyusanga yagikubanga encunga yaweekangako abakyala yajajja yali mukwano gw'abayimbi nnyo okitegeere kati ngaba abasajja baba bakola ku lediye owulira abasajja fumu mbu yali mukwano gw'abakyala waliyo omusajja amitakakose mbu yali mukwano gw'abakyala nnyonyonyo ebyo
4: byokuwanangaebampaane
2: nga bukyali bampa ebyanga embirye ebyokufa ne mumpaana ebyokulimba nga mulimba n'abamu baba bakeneka byaki
4: wamaate kyekyo
2: lwaki omuntu balinda okutuke bakuwane
4: kati naawe ogenda kukola ekiramu
2: ngenda kukikolera abakazi bange bonna aliddamu n'afuna omusajja omulala aganya bunja omuzimu gujja kumuddira
4: kati ekiregeeza obadde ovugira wano ku stage okumpi emengo kati wawaddeyo amabugo
2: amabugo bwedda ntwalayo abasaabaze abagenda
4: amabugo gwe
2: kati ffe olabaffe ababooda batuzalawa kalibwedda baagala bantu bamakooti tewala byonono muvuka bamuganya okwogera ono we masaka manyaganasikombe ku valentine awo nagamba bwotejjeyo
4: nawe watidde ogenda
2: natidde fe ababooda bayinza otugoba mutuwunya enkwawo amanya tutusenya
3: tonsemberera yadde okukwata ku lediyo yange nze kumukulikeeyo kwesiva
6: okutandikira ku luumu eyo esooka gy'ozimba okutuukira ddala ku lunaku abaana bo lwe bakula nga bakulira mu nnyumba eyo weetaaga amabaati ageesigika eyo y'ensonga lwaki 10,000 z'abannayuganda bakyagenda mu maaso nga balondawo Domzas okuva mu Uganda Bat Limited. Domzas ge mabaati g'olina okwesiga kuba gakuuma famire yo ensimbi z'osizeemu wamu n'ebirooto byo kati bw'ogenda ku adiwe yeekuli okumpi leero jjukira erinnya ly'amabaati Domzas kuba bannayuganda bangi bageesiza ebyasa n'ebyasa amabaati ga Domzas osobola okugafuna okuva mu adiweya okwetooloola eggwanga lyonna
7: bizinensi ekutwala school fees nazo zikutwala ne projekiti naye ekutwala naye ekimala kimala obulamu buleme kuvuga bwe butyo fa sigala nga gwe weetambuliza obulamu bwe bulungi ne unsecured personal loan okuva mu Stanbic Bank funa loan ya Stanbic okutuukira ddala ku bukadde 3-5 mu ddakiika 2 ku ssimu yo ku magoba ga 17 ku buli 10 ensi ereme kutwala fa weefunire salary loan leero okuva mu Stanbic Bank okumanya ebisingawo kuba ku 0800-15-15 Stanbic Bank erungamizi wa Bank of Uganda nga n'ensimbi za bakasitoma zikuumibwa Deposit Protection Fund of Uganda okutuukira ddala ku bukadde 10.

0: kyekiwanja ky'ebyemizannyo omuli amawulire g'ebyemizannyo okuva mu liigi ez'enjawulo wamu n'ebyemizannyo ebirala katifuna amawulire g'ebyemizannyo agasengejjeddwa abakugu abamanyi abakenkufu nga bonna bayitako egerman kino kikulu nnyo ngeera ova wano olwo ddeeri gye babiteebereza
1: Chenda mumusamu kasise satupe mwefado sima mwevanyo kubile nga mtu uliriza mwevanyo kubile nga mchaliko dalabulu njinyo paka sawa zigena kubile satu ezechiro onako uralilo chiwanja ngabu tungero kumanga tugambile dalabulu njinyo onyiga sita bibiri kumi sita ama kumi ya avidi sita anamu satu hash nosubulo kumanga ufuna mpire jo ngabu tupaya kumanti notuji kuterayo kugambi sita bibiri kumi sita ama kumi ya avidi sita anamu satu hash nofuna VIP VVIP olukalala ordinary vio nana usubulo kumanga ufuna ngoli wamu Never nafe aba 22 bet.
2: Mizanya gafa mugwanga Uganda gakutusi wako 22bet katifuna ebitundu 10 kuli 10 yenyongeza ku nsimbi zosoko kuteka kwa account yo eyo 22bet osobola okwewandisa ngogenda ku mukutu ogwa 22bet.ug wewandise ngoita ku mukutu wa 22bet.ug
1: Yes wewandise ngoita ku mukutu wa 22bet.ug www.22bet.ug osobola kumanti no okoli ya dela bulungi nyo era nosobola kubanga ofunamu ngabo kifana bakubuza promo code teka mu kigambo Simba FM nyukute ntono oja kubanga osobola kumanti no chikoli ya dela bulungi nyo ne bongera kubanga bagamba zote kako baje kubanga bazikubisa mu mirundi 10 ku buli 10 genda dela pako ku mitwalo anamu mwenda yo osobola kumanti no teka ko era baje kubanga bazikubisa mu mirundi 10 ku buli 10 osobola kumanti no betting ya dela bulungi nyo ngoli mu mbera era bikanti no nungi bwe batibavaine basobola kubanga bagamba mpira jazem osobola kumanti no bettinga bulungi nyo genda osobola kumanti no batukiri oba si kyekyo no osobola kubanga onyiga sita bibiri kumi sita amakumi abiri sita anamu satu hash era nawe ojja kubanga ofuna emipiira bulungi nyo osobola kubanga obettingira ddala bulungi nyo bagamba nti no si mipiira gyokka wabula n'embeera eya bulijjo osobola kumanti no gibettingako byonna nebisobola kumanti no bitambulira ddala bulungi nga bwe kiri netewerabira nti nno okuwangula
3: abadde kyono ebyo nno byosanyuka bisanyuke mu akaseera akasemba kubanga tomanyi masimu genfunye tomanyi babadde bajja leero naye kale akaseera kajja kutuuka kale gwe gamba kiwanja kya byamizannyo mufumbe wote walusi migoida kuba papa n'akalanga alimu kuba mwebale nyo kuuliriza nina mpala isu tubera tuize mizanyo bengo sabalo kwa rango bifuna kulika yo waleri mu lutindo petero kibazo jabadene omulodi wa Kampala inginia bali mwezo nga bogera ku nsonga za fizi gwange nsonga za Kampala kati tuze ale kubya mizanyo bengo sabalo kwa rango nenga tujukira bwe tuba tujja tukugamba nti werabira emitwala 5 mtu abagenda kubanga agawangula no mchiwanya chebye mizanyo kusawa bila chika 15 emitwala ngambi 5 acho ino kubanga okola banafa baba bingo masavo nyega sta 255 sta mwenda emu achi nonyiga okay noteka mpini bagenda kusala ke 12 oyingira olwokano abantu banyiga emirundi 2 3 5 10 nena ngate bana bakuwangu nere wabayo lumuna jana wangula soka webo zebo banga uzanye emirundi ejiwere 10 obota demu sente meka bo wangula 5 oboko zerosi oboli boli mu magoba unakulinzo kubanga olwale ero lweru okubanga goga wangula 5 nyiga sita 2 5 5 sita mwenda emu ash nonyiga okay noteka mpini ya mobile money yo kwe mtie ni nebo kasobanga oinako ku mobile money account nkumizo bili onyigo mulundi gumu obo weza kakakaga jumiwe mulundi gie satu anenga nebo tabela kona airtime so go wa airtelo bela koko neka airtime wa wachili chikumi ya bili au deni ni ku mobile money account obeleko na kasente webenga wasolo kwele anga baka sala kwa kusabi na chika makumi ya tanu uja kwele anga tuza nyangambi onyiga sita bili tano tano sita muenda emu ash nonyiga okay noteka mpini awe nsonga nezitambula kiwanja kyabya mizanyo wona olingo uliriza webale nyo tusima nyo binji nyo dala KCC ekikopo kya Super 8 ya kiwangude
1: kiwangude
3: ebibuzo nga binji
1: ate byachi
3: penalty nti penalty kwanga walio na abawagizi aba KCC nga nabo bawulirwa nga gamba ha neno batu wadempe
1: Sajira bye era sinyi.
3: Tonda bagira akwere ne mugoni ne.
1: Na bade mu studio ne ngamba abantu KCC akulembede penalty. So kati ebisigadde.
3: Tonda bana kulaba ko
1: KCC ya wangu.
3: Ku replay.
1: sinaba.
3: Oh, ingo ingo yoko. Mpozi wa mtraini ingira. Just mboja buze nze ngazi. Wa mtraini ingira.
1: Na chivu wa bulu.
3: Nenga mte ro genda yu.
1: Hei, tu genda yu.
3: Hei.
1: Tu genda, bali mikono jangi.
3: Wabu, uinzo malizanga toi ingi degeti. Uinzo kubanga toi ingi degeti. So, cha wangu dua kali. Nenga penalty, yaba deke vivuza. Yaba deke vivuza, chechocho joku wangu manya akuludolo. Kari chucha wede.
1: Chucha wede, zesija biyo gira konyo kubanga sabida.
3: Kaya galo kuingre. Wanzi na bidabie. Nawe manyu wa bidabie. Kuwoto gwe manyi. Kubanga avati viva wadeba kukua tompira. Ila bintu vitambula.
1: Kati woto gwe manyu umumanyi kuhu.
3: Woto gwe manyi tasawala kube ila unga. Game weo ya mazo kugwa na hata damu kujino onya kujira bayo. Nechocho nchimanyi. Nekale wabayo lunaku. Luizo kweraga. Nginami kwa nojo no gama nti. Ah, sija kuongela kukola antalo. Nadalanga joo ino utalo lo wako za kakati ya olumo uleko uluo kumpi impi.
1: Sina utalo lina. Kali, heo
3: tuna tukayo. Kali, tuja tukayo.
1: Okay, katanikile wano nako uruwale. Tugenzeko mulukulukaru Afrika. Wetuwa gere ya timu ya South Africa. Chiga mbuwa ntino. Etanso kubange tunulira Gustavo Poyet. Waluwa lupapula. Lupapula. Mubu Falansa. Uruvudeo na yusuru kubanga luga wa manti. Chile wika Gustavo Poyet. Guomugu basabrodo kubanga watu unulira. Umusaji ono wa guangali ya Uruguay. Haba mkuma mucha mujukira. Okutendeka kwe kutandikira mu Bungereza. Yabira kongo mumiuka. Kutimu ya guanga. Najana atendeka teams zenja ulo. Brighton. And hova mwaka kwa mkumibiri mwenda na ajia nasuro kubanga haba wangulira H-Cop ndoza chari chari giwanu mwemba seravide mwaka kwa mkumibiri kumi na gomo na ajia o na atende kako Sunderland na batu sapaka kufaino za ligi kapu mbiri wapa kuminena nebida labinji IKEA Tenzin haba labanji bazenga atendeka na ye of course chiga mwanti Algeria ya kulembede urokano uroku wakaro kutwara Gustavo Poyet ngo mtende suwabu na ye amauri ya mabega kumu South Africa gari gagamba nti South Africa bamaliza ne piso Mosimane iranga ya gendo kubero mtende suwabu
3: nani?
1: Piso Mosimane amauri ya gari gagambi na ye netulinde okulangirira nga tekujja okulangirira nga tekujja kati okulangirira ndoza bwe kwabadde nga tekujja otandise okutunuulira nti kinziko okubanga batandise okutunuulira omuntu omulala simanyi kiri mundo oba piso omulimu yamaze n'agugaano manyina yakajanja alina kanji
3: mu nsi muno principles abamu bakayita kajanja abamu ne bayita lugezigezi bw'oba omanyi kyokola waliwo lw'olina okweyagala Ololo ino kwe ya gala. Atino otojoge wa. Kubango antio ya gala omulimu bo ya gala sende.
1: Wow, manye. Ero anayo vuyo buli mu Afrika muno. O manye nti. Bala angiri do omulimu wa Senegal. Ogwa Patrick Vieira. O manye mi ebiri ya mabega uwe chintu echo.
3: Bichi.
1: O manye nti bala angiri do omulimu. Ngatibana na kusainiga kontrakti. Ni Patrick Vieira.
3: Balangri domutendes.
1: Domutendes. Nenga tawana kusaini inga contract. Nga ne negotiations zichi agena maso. Bone balangri ila.
3: Na achivamu oba ya wadama zoba kakasa.
1: Katiantu obuzibu obuzeo. Oli. Gwadira mbigere. Aba federation ya seni goba mugoba. Tuogera kutho. Gwebasu kubanga. Bob bagamba bayimiriza. Government ya bagamba mumu yimiza mutianga faba musasula temutu gambieko. Tua gamba gubawo muza ntina imanja mbabanja imituwalo nkage japao omanya mituwalo nkage japao. Omanyinti Vieira ayinzo ngabamu langiri dinene hata tende kako. Bunobufu yobunobu tandi sao.
3: Anti omuntu asobola okwogera nti manja nayogera n'omuwendo gwayogede nenga okubanja abanja nenga zayogede siza abanja ate era ekirala ekyokubeera nti obanja tekigaana kubeera nti ogobwa osobola ogobwa commitment nekolebwa tugenda kusasula wa payment plan neja tuja kuwa mu January bweziti
1: eraye taina buzibu na kumugoba yo buzibu bwe buli nti bamusasule government ye gamba na ye mumugoba nga fete mwatu bulira fa bamusasula kakati chitegeza nti ne viera bateseza na inga government temanyi atenga jibagendo genda bagambe nti ono mumusasule
3: na ye
1: kuba ko representative
3: government okubera anti
1: munteseganya
3: okube kubanga umanyi duli government yali ya yali ya Kenya yali yawa abali ba ero talo olwaliwo nga baleta omute yali Cameroon bajukira Cameroon etona abagama nzingenda nono
1: ne bali nga bayino
3: wa abagama nafe tulino wa fujukira byagwera wa because tuyira tusiga tuli mu nsonga za mupira ntigo kuba nti gwo musasula tuyino kuwa accountability accountability je tukuwa tebeera mucha government ze watu wadde okumusasula tetwazi musasudde wabula tukuwa accountability ne mu performance na cho kiba kitunulirwa so kati ekyo okuleta ani gwe baleta gwe government si gwo salawo kubanga tobimanyi bano be babimanyi no kumugoba gwo omulimo gwo gwa kusasula
1: bwe mbasi zisobola
3: nandi watu isobola deni no tubulia zo sobola ni tunonyeze huyo gwo sobola kati government yeye government Patrick yesobola sente ze
1: yesonga rwachi mkusindikira omuchise abelewa wongo otesa petulaga bilie bili technical fetwaga le bili financial awo
3: ino kubango reddo mazo tubulira temusuka sente bwezi ti kati yugala teteba manyise ndize bataina kusuka to kibanyecho kubanga bali badenga basobolo zisuka disabro yali tajagenda okimanyi nti bamuletera kasente nga kanji abo bobango manyi nti UNC ya kasente kasobola ango gaba tugenda katukuwa kasente ka kokeba kuwa katiba no Patrick mwana mzalwa ya Senegal bamweta agalwa kubanga binzi okuja nebyo mocha
1: tuogera kuba tendency we tuogerera omutendency we gwanga lya Egypt go bayongedde contracts oluvanya okuba nti balowooza nti Modi Cup si yakoze obubi ennyo. Togera ku Hossam Hassan, top scorer wabwe ku timu y'eggwanga. Bwatyo era nga coach wabwe. Amoyo akatambi kageze katambula wonna. Nga katulaga nga bamuddusa mu ddwaliro. Tugamba, Hossam Hassan ate bamuddusa mu ddwaliro kiki ambulance nga wii. Koze, kiki.
3: Ambulance ebadde kabetya.
1: Tugamba tweta goku okunyiganyiga amapesa tunoonye ekizibu kiriridawa ne tugazuula babadde ku cafe Marina El Almeini nga banywa mu kahafi
3: kibazo yabaddewo
1: ati yabeera eri wala
3: naeka kafi
1: nga aline mukyala we okitegeera gwe bayita Hawaida Al Gabawi nga babali awo batumiza ne kukyokulya awo nga bwomanyi naavu ene empya
3: mukyala yabadde mpya
1: anti kati oli omukadde yamukyawa gwe bayita Dina Mustafa minamu abaana basatu bali bawangadde
3: yamutalaka
1: bali bawangadde
3: abantu batalaka ennaku zino
1: emyaka gyali gisuka mu kumi nga bawangadde nagana emu sikusobola levo yange erika erinnyemu naddala ngejje kiri nti mbadde mu World Cup
3: omusajja yeyayogera
1: ate nkugambe ki kyeka levo yagenda okuvaayo ng'erinnye n'afuna omupya anti omanyi bava baka
3: nawo natandika kalo yo yali nga akoma ku levo ya wano Africa nga twagalana omuntu yajjirwa World Cup kati takyandaba yalabye abalala ye maama abasajja balina ebigambo byebogera nga kigambo kimufumbe
1: kati akoma uko ya poti
3: ekigambo
1: Hassani kono mbalaba kati ngono tachamulaba ngono tachamulaba Dina Mustafa kati Dina Mustafa amusanga ali nono Hawaida ne basoka beka sukire ebigambo au nampala udurutaru goru manye nyo ne batandika ebigambo
3: olowoza gwe gwa gine chenye olo chagendo kula vamu nafe gwe tuwali wakulekede wona jajendi era toina toina chanja ulochu toina na chongamba
1: wawaida ya agama
3: ya damu na agama ebibi mbabika ye mama atego wazwalo wa mukazi nganze kono yebio vikoli mo vya nkoko kati nze mulina
1: baba au bese mbelera engumi etandika
3: engumi ya vuzi
1: kati engumi etandika
3: omu ya wadilo bujirita
1: kati Osamu Hassan
3: omuchalo omu yimbe Uganda
1: Osamu Hassan ajia atase mukutasa obache chatu sewo na azirika
3: kawa deka kodiyo
1: ambulance ne
3: woto oyote yazirise bwechiba nga mukujo kutasa uyazirikide aya yanze jukizo mukolo ogumugwe nakola
1: kagati
3: soko leke yandi gole kunyumya byabali lwachi nga kasadi tekwaba de kuzilika omukolo omu agenda ha mami oyo yafa Zubairi twakola na yogo omukolo gwali busogeyo tusigala tubanja balance kumbe walio na kamera babanja na wala babanja omanyindi otuka ku mugolo omusajja oba awulira oba yali awuliriza si nekali sogedde linyalie mukujira ngatajja esimu ngateye kubire ya kibuka aje kubira ngatagwa wansi nga bajirise hasibise ba mujje mwengato ba uje uzao
1: atoro muba mukyabanja I don't know banja azirise
3: aita wedda siga amusitwa amuteka motoka ugenda kuita wonga atude ku steering yavuka
1: kakati era cheja tuse kuono bazirika abachala baba mukurwana
3: bali mpade sente zange mchalo yowe wachi seka saidi yeyo
1: abachala papa mkuruwana bata andiko kolachi okaba bona katolo wafa kumuami
3: agenda
1: kumuami agenda katiambi ule sizimudusa bade ndaba evade Sky News Arabia ngabaloya ba Osamu Hassan baba ayo okusinzira kufe fetuma nyiti no mulambulu unji era taina
3: chikogambia
1: era no mulambwe tebuli matiganga abambwe musamo samane bigambo nono nsonge fenga baloya tujja na kusiba omuntu yenna avayo nasobola kubanga ayogera nti omusinzi nti client wafe aina gundi obuvune oba aina ekizibu kyonna kubula mubwe
3: amanyi wali wocho kolango luza china che chikuwonya naye atogero mazanga kisobola okufiiriza omulimu wabale bakuwodde bata ndiko ono kocha anasobola timu ono bwana amulumbe nyo ku kisawe diba nilitaka pressure tezimu kube kati ebyo bijukira luvanyo nga bani abana agenda nga kukuzirika kubulika sera kati yachi jukira luvanyo ha akazanyo nakazanye naye kalibanga nazanye kabi wanze mbira bidde dalanga checho chenyira abantu sebo bayigo obuzanyo
1: kachovo bodi
3: story jole satengenze jukizyo no mulala ayo mulala kamulekete bamvume ebinyo
1: simanyo wabadde sports
3: tuwe tukola sports coach wa Misri gwe togerako
1: anjo manyaba tubanyiza okuloza tuwe tukola
3: feche tukole enjawulo tujira ne tubibabulira ne tubagerekeje babitegere mangu nyo lwako abalo bye tutajja kugera agenye kuba kibatandisa okuloza omulala
1: royal
3: omulala bajja tuvumira bwerere ebi
1: royal
3: iyo mulala omutegete songa to muntu waliwe ebyaddala ne wabera bitayo esawa bienda chikama 15 drum fumbe jaba dabuza yabingo masavu emitwala meka emitwala 5 ogenda gawangula nyiga sta 255 sta mwenda emu ash nyiga oke teka mo pini bakusaleke 10 bili zoka owajjo we mukono yo wangu de komuulire waleno ngatugenda okola kusente oyo oyo
4: Kali kali nze na Mpala Yusuf wana ku Radio Simba. Sendezo wazifunye jo zabade meka sebe.
5: Zabade mitwala 5.
4: Mitwala 5. Wabade wakazanya milioni ngemeka kubalu watandi ko kuzanya.
5: Zabade milioni nge 5.
4: Nge 5. Kirezo wabade wakatani ko kuzanya.
5: Yes.
4: Oli rudawa.
5: Niko na mkono.
4: Mkono mwami ani ono?
5: Kuno mwami Ibra.
4: Mwami Ibra. Kale sebo yoga.
5: Mwami Ibra.
6: Obadde okimanyi nti osobola okukuba essimu ezitaliiko kkomo ku Manda Mobile ne data ng'amala ennaku 3 nyiga sita 19 sita emu hash ojja kufuna ennyongeza ya 3 n'eddakiika ez'obwereere okukuba amasimu g'amanda Manda Mobile koleeza MTN erungamizibwa Uganda Communications Commission
7: buli kiseera obulamu bubeera bukugamba nti Echilo chaleiro chicho. Oruno newe funida ka Gilbies. Ochubuli lecho. Elie dobozi lechi ntwe chine nechitandika. Ye Gilbies. Chechima urufa nyumaluwa ka meseji akabuza anti. Tuchariko. Chino, techirinda mikolo mitongole. Wabula chivera wo. Mumbere zaabu nilunaku. Ngo kuteka Gilbies mungaloso. Enowe mula soru wozi. Oruwele keru wabu seko uomu. Gilbies abadewo. Okumalila dalimi yaka binji. Mukakamu. Afunika. Atenga abamu uomu. Oh, ngo tabute muka tonic. Oruno newe misa nemiku ano joku. Bange visele viru unji. Titubiteka teka. Bie kula vyoka. Gilbies. Leke visele vyesanyu vitandike. Umwengo mungi guwabulabe iliobula mbo. Tekutu undibu eliaba batanaweza miaka 18. Nyono uwe gendeleza.

0: the star. Nyahash. Betting is for persons 25 years and above. Betting is addictive and can be psychologically harmful.
1: Omusingo gogosoka ateguliko kufilisibwa kati betting hotali kuelalikirira ne Champion Bet. We wandise katikati ku www.championbet.ug. We wandisa nosibo gogosoka we bakukuba sente zo sibye tuzikudiza okutukira dala ku mitwalo 10 chitufu e mitwalo 10 wedu zikulindiri day olinda chi tosubo mukisagono Champion Bet etuse omupira esanyu nokuwangula byonna biri mu ngalo zo. We wandise katikati www.championbet.ug. Champion Bet, wangulanga champion.
2: Zanya n'obuvunaanyizibwa okuzanya zala kwa bulabe eri obwongo bwo. Takirizibwa batannaweza myaka 25.
3: Neiba.
4: Wanyi mwatu.
3: Amabati gwa sere seda gari nga mapia.
4: Ii. Amabati ago. Gara biyebuli mwana wangenga akura.
3: Eh.
4: Wena sere kile nyumbe yo. Mutamari wango bukuru yali mupi wanu.
3: Eh.
4: Wenjo gede na katina ya zimba nyumba ye.
3: Chogamba toga zangako.
4: Atenga aziza ako bichi. Bukura ukusala wokuru unji. Tichikuwe tagisa kuchinda mu. Yesu wangaruachi na ronda wa amabati gadumu zazi. Ii.
5: Dumu zazi. Amabati ameru. Ama wangazi. Gako libo kuwangara ni bunge lwako mutindo gwa Uganda Party ugwaka kasubira ogwesigwa banna Uganda bonna abali wona abali dawo gafuna okuva mahadi we yazonna mukwitole gwanga.
6: Obadde okimanyi nti kati osobola okusasula emisolo wamu n'ebisale ebirala mu ngeri ekuwa emirembe era mu bwangu ng'okozesa MTN Momo. Kozesa Momo app oba nyiga *165*16# okujeneratinga PRN olw'osasulira permit, engasi, license n'ebisale ebirala. Era osobola okusasula butereevu rental tax, border income tax, motor income tax n'ebisale bya parking. Tekyali layini yadde ensindikagano wabula ensasula ennyangu eyeesigika akadde konna. Wonna woli kati okusasula emisolo n'ebisale ebirala bigonzeddwa ne MTN Momo. Agu ge maanyi ga Momo. MTN Momo erungamizibwa banki enkulu eya Uganda.
7: Now Zlatan Ibrahimovic. Ibrahimovic to blend.
8: Amaulia gabi mzanyo kwewe mwekwanga Muchiwanja ngaga kutusibuako Footbet. Tuwaza biyaka papulambu wako eleza mumpare ngo sawulo kusibira kwa online ne Footbet. Zanyakati kuruwe nsindi yezu kwa tambukade.
9: Chenda mumu samu kasi sasa tupe mwefada simba mwanyo kwenye nga mchatu uliriza paka sawa zigena kubira sato ezechilo na kuruwalero onyiga sita bibiri kumi sita ama kumi aviri sita anamu sato hash funempire jogulonji genda kuwa nafa wa Footbet teka yo kubanga bakulindi
10: bali ku www.footbet.ug nosobolo kubira ngo genda ku website ya waba kuchibanja chabwe wengo siba gwache kose simu yo waba kompyuta yo esawa yo na nebozu kwa muindu gwe chilogo sobolo kubira ngo siba emipira jo oba nozanya mizanyo jijenja olo kubanga ku website yoko kuliko virtual games nyingi nyonyo zosobolo kubira ngo zanya atenga ne avieta kwa aligwe agala okusitula akanyonyi oba obunyonyi osobolo kubira ngo bisitula abana fa ba Footbet bateka sene muchanja chebye mizanyo nosobolo kubira ngo funa amalegebye mizanyo dalaga gebu na ira ngabuga bagasobodo kubira nga gajja kale no bwobo gamba kusibana company jo ijazala manya and Footbet bakuli kompi nyonebo kaba kaumbi baja kubira nga bakasasula neba gamanti togufolo omulimo. Era seasoni bajja kubeera nga ku lwokutaano luno tubeera nabo awe mukono ekifo tujja kuba tukikubuulira emukono awe tujja kubanga tugulirawo seasoni mu mupiira ogwogenda okubanga guzanyuma naye nga teweerabira tugamba nti edasikesigaddayo 12 okubeera nga tuzanya draw ya bingo masavu waddala omuntu omu agenda okubeera nga awangula 5,000 naawe yakateka kati osobola okubeera nga okikola bulungi nnyo n'oba nga osiba emipiira gyo manyanga n'oba nga ozanya bingo masavu bukalibu 5,000 osaba bina kika 15 obengo osobola okubeera nga ogawangula bakusala ke 12 z'okonyiga sita 255 sita mwenda emu ash n'onyiga ok n'oba nga otekamu pini ya mobile money basale ke 12 kigezese togwamu maanyi ganzi n'ebiri okusula nazo kuneno nga nsobola okuwangula 5 ng'abalala owulidde owe mukono agala abadde yakazanya emirundi giri nga 5 n'asobola okubeera nga awangula wawulire owe nakasongola awo obaze obawulira ebitundu bya Uganda ebiwerako kale no olwaleero osobola okubeera nga yegonyiga sita 255 sita mwenda emu ash n'onyiga ok n'obanga ensonga otegedde nga bezigenda okubanga zitambula ffe tujja kuba redde okubeera nga tuzanya akantu ako nga bwe kole naye nga nkujugiza tolina kubanga werabira nti engule yalwogola Simba tukyagenda maaso nga tuwandiika abagenda okubeera nga betebamu engule ya radio Simba 2026 kale ndo osobola okubeera ngaojja no ebukoto ku radio Simba naye wabanga weewandisa okwewandisa kuba kwa bwereere bateneka ku saawa nnyo ez'okumakya ne bakoma paka ku saawa 10 ez'olweggulo.

0: sobola okuja n'endukusayo mpola mpola awo endukusa eno sobola okuja n'ekikula kyonna oba muwala oba mulenzi ayinza okuba ow'ekika kyonna nga naye tasukka myaka 12
1: bangambye abefumbe mukyali batono
0: bakyali batono
1: abefumbe abefumbe
0: abefumbe ekyo kyomubenga mukiwulira gwe Saalongo Nsubuga Saalongo Nsubuga naawe abo babeera bamamba nammwe nabo bakyabulako nabo bakyabulako bangambye nti bagambe bagambe bagambe ate basenyo nga bababaya baba banyonyi bwana senyo nga Brian bagambe yo bagambe sports officer wakiso n'abenyonyi mujje mujje mu bika bya Buganda kutandukwa walisa tugambye kubeera kwa bwerere tewali yade n'ekikumi kyonna kyogenda okubeera nga ogamba nti bakikujjeko ate ng'ojamaliriza ng'owangula ebintu bingi nnyonyo bangi bafunye obugagga mu ngula ya Lubogola Simba nga bwebitambula kusaidiza eyo naawe olinga owuliza weebali nnyo weebali eddala olunaku olwajjo mu mawulire ge twakoze mwabaddemu abantu abataasanyuse nga tebaasanyukidde mu fumbe n'omulundi n'ogumu naye okusooka kasoke nkoneko balina be bangambye abali nga ku mbuzi waliwo awo washing bay washing bay bangambye yatone kale waliwo abantu babiri omu kubona nyini washing bay oba yetone kati waliwo ne saluuni batumbula nnyo nyaawo mulimu oba tone endoza yasala jimmy endoza nanyini nanyini washing bay muneeso linga naye mwebale kuwuliriza tebabeerako nga bawuliriza bwana kacwano ya sempiri yusuf muwagizi wa timu ya manchester united bebamu kwaba abakubye amasimu ababadde abanji ennyo nga banyiivu nnyo nnyo nnyo ne ngamba naye bano abamu mufumbo ono bwe nnayogerokuza jagamba nti nsala bigambo kanfune engeri wano gye nfuna amaloboozi gaabwe mufumbe bamutuuseeko oba kasooka musirikale munnamagye ulira nye chigamo maki nga muna maje muna maje
1: umanyi
0: uli ya liwa polisi ya goya galo kuleta ya kusu ono muna maje uoku biri abade kachwano sempiri yusufu abade
1: wako biri amaje ga Uganda giga singe mpisa
0: ne waja wabira uvo gati uvo late gavana zo ne waja wabira uvo Saalongo Nsubuga baina esonga za wawo ulijo mfumbe kubia yugede
2: wa mubuza mani yeze muko era era era era ma yeze da ala sotain na baro kujo ko mulimo mulimo ko bat no ate mu din di kuro pe pale ko po nga ba ko ba nga sengen ba abas abas pe ya pale ko po so ma zese sura nga manager ko pale ko po aye eta ko mutimu ine di soka yo gidi mutima gwange yesebu
3: sewa muni gire oloko ko ba kyobola
2: akuru kyobola Era omukobwa otumana mtu sija kunigire.
3: Ya mukoba.
2: Eh na munigire akutukiwa bwa ti. So tutuja na chikapo ai mutimu ine edisoka. Manu ite ko ejako mutimu ende ine edisoka. Wabula ino mene ne ne ne ne no. Tuzo namba isatu ko namba isatu yaliyo. Ako waino. Nikusha ko waino.
3: Akakati atena kuulira.
2: Ile chama za mtu anaba ule bulo ra mugamba kusimanya bakifani chi. Ba nyo kukwale chikopo kusimanya mechi. Ovuna ugera kukali kiranga ya atoyo musana kana bana basajja mutu wagadaji
3: tuba walana
2: bakulu mulekela we mpalana mutu jose mu na fete kuna fete tuli atendo tuli bangi
3: yesebo
2: iye roma ni mbe tuli dabu ya kusijata
3: nkale sewe bali bwana kachwano yusufu
4: wakati sebo umukulu oyunga susiza okwe ya timu ya fiyamani mwela sebo kari hita sola kutuwa la chikopo elasi manya mungereza baina kumanya simi obaina kuwa basi peini wakati sebo mkama wange mufumbi wakole sabo obo ulipasta tuvile kutimu tuvile kutimu mfumbe tuvile kutimu buwa lejiambia za fumuguronji tukutenge tugambe kakati tatu oso ulo kumenya obi wayogire watu sobola watu sobola bime nyau tuja kutema tujikuise kuruba tuti tujise neno onanyo uza nambala usemo ulo uzo msaji kugambo ilinyo ni muluma ya deta ina waka sadi ni muluma ya nde ye walevyo kakala gina munda lumanyi Yusufu kakali kiafuka loya ayina waku atenso unga chisajia chukuru
0: na kugambie
1: kansi oke netondele sweet 16
0: ya kukubide
1: ya ngambie ndi yanchaye sweet 16 saga lonchawe na namugambie ngenda kwetu ondambu tongole
0: wetonde
1: kamwetondele
0: vyekako wetonde dabara bato wetondede jambi ya ujulide afande mutete ye yata andise dini wanabela kachwano oyo MC's Association
1: omanyinze Ekisinza okunsanyusa nti abanyiivu balina akaseko ku matama. Kyekisinza okunsanyusa. Ekyokubiri, mu mutima gwabwe bamanyi nti sina kyabulimba kye nakoze ekyo.
0: Yesu 16 obusungu teyabukomezaawo. Yagenze nakubirako n'abantu abalamu yambeko ku lutalo. Wuno omusasi. Oyo omusajja oyo mugambe. Mumugambe Yesu nyiwe timu yaffe. Otherwise. Banji. Neru ima Faruku uno.
1: Kati.
0: Neru ima Faruku wa manu yeye agamba nti abya karo kutanikira ndoza. Karo sibadeba. Bitufu oba mbubwe kibanga kitufu. Kadi kagenda kubaza nyisa atya. Ngate ne maino wali yao luyima ikanyanya yewa ato wabuza.
1: Ok, ndoza watu patutandikira kusaidi yeyo. Walu wano abade medi wali mukono adanga amba tofayo teba kutisa tisa.
0: Medi alimu kugumia. Anabe ilayo.
1: Ok, na yenga Carlos Baleba bila vika bitufu. Echenya ulo ntipache ageza kwa kukanya kusente. Inti timu ya Brighton echaya gala sente nyinjiko. Manchester United tuteo bidi ya milioni nkaga eza poundi ne Adson tano. Ze milioni nkaga mutano. Ze bagalo guliramu. Jukida baliba mwagala season yeri. Manuwe ya gade no msambi yono. Ne Brighton ya litina ba mugula over mtimu ya Lyon. Elanga ba mwagala. Bazeba mwagale banga. Season yeri ya wede chambale mesa nga timu ya Brighton ya gala milioni chikumi. Maanyo negamba kasi okay mkolechi emuveko. Na ye, bada yuka kumulundi guno, bageza kwa kuagala okula bantino abamufuna kumbera yona. Babana haba mufunye kubange chibuzo chiba denti no, anabaza nyisatia. Baleba, Carlos Baleba musambi mulungi. Juki na chiba mufuna, baba wawezeza wa midfielder, baba bana wakati. Andre Santos, Kobe Maino, ne Telmans, beba mkubobe wabaina. Kati ono Baleba wanja ulo kubana abasatu. Echenja ucho ino kubango tunori anti. Ye, omulimu gwe, suku wageza kukulaba anti. Ayia, ebintu biberewo. Sigu omulimu gwe. Omulimu gwe ogusingo kubera ogwenja ulo. Nti chisoka. Ali mobile. Ye muntu atambula. In fact, ensamba yagala kufana ngeya Ngolo Kante. Nga bora bangolo kante. Omuntu aduka kuchisawe. Akole nyo kuchisawe. Ebange dene. Ekintu ekirala. Nti mulungi nyo moku ziza. Owa protecting a defense. Mulungi mokaga. Bebintu emu. Bio inzo kubango omuntu nilako. So. Oroku manti asobolo okuduka na akavalinga wantu wanji. Ekizibu cha Manchester United. Bwichisela chiba de. Chia kufuna muntu oyo asobola okubika amabanga ago agali makati ga timu ya Manchester United. Kwa Manchester United ebadde esamba nenge ina teina muntu ali mobile oyo asobola okubika amabanga ago agebalikawo amanje ennyo. So kitegeeza nti omuntu nga Kobe Maino, Telmans bajja kuba basanyufu nyonga basanze omuntu ngono nga basamba naye. Kubanga ekisooka olwokuba nti Kobe Maino ne Telmans wadde basambi balungi nete bali physical. Wadde basambi balungi nete bali mobile. Kati bobera nono musambi ali mobile. Kitegeeza nti gwatali physical abakavalinze. Gwatali mobile abakavalinze. Nokola bino ebirala. Kobe Maino musambi mulungi. N'ekizibu kye munafu. Ng'omuntu. Yesonga lwaki walaba omutendesi yali Amorim. Yali agezaako musambisa mukumi. Abamu kumi mwinzi okuba mukyajjukira. Kubanga olokuwa munafu na wengu mpira gumanyi. Obongo bwe bukola nnyo. Yaloza ntibwe namu sindika. Osanga wali maso chinzi okubanga. Achiso bolo kukunkole. Aso yinsonga lwachi. Ndoza muntino. Baba leso musambi ya fanana buhatyo. Ama kateba jakuba bagatelezeza. Juki na Neema Vega. Maguire ne Lisandro Martinez bali siro. Sobo vena na umuntunga mukaga duka nnyo. Obanga sigana kuduka. Na inga akola nnyo. Kuchisawe. Abaya mbako baka valinga. Nga defense. So ndoza nti. Chiba koli langa timu ya Manchester United. So, kansa venti basu bolo kuleto musambi oyu.
0: Okay, ba Manchester United. Yochaina ya aga Manchester United ya malala. Nemba jukiza, ntiba na fe. Aba Manchester United mukugenda okubeera nga bongera amaanyi mu fans club ya Benadana ne Uganda. Branch ye igange ye yamaanyi ennyo mulingala kusaidio kati yazze ne Kampala eno. Bagenda kubanga bagenda maso okwatagana Salongo Nsubuga. Ono ye kati alikube Nansana fans club ya Manchester United Nansana era yagamba munonye kunambe nabajiyingira mu bulungi nyo ku WhatsApp 0775 19 15 mukaga muyingire mu fans club na dale ye side ze Nansana kati nono mulingala Juma na hiyo tujja kubanga tubabulira mu mukwata mutya bamanyi mfumbe baina ngeje bekoze mu ekintu kyabwe.
1: Okay, Jose Mourinho avudeyo na asobola kubanga ganti yenga ye teyetaaga Rodri era yagamba nti okay musambi mulungi era twamba tuukirira nga tuteka yakasene nga tumwetaaga naye ffe tetwagala muntu asoka kwerowooza timu ya Madrid nene nnyo okubeera n'omusambi asoka okwerowooza okujja ye Jose Mourinho
0: abanye walionywe dekobo june bukocha n'ogamba nti bunjo cheza wemba denjagala
1: twali wano
0: bamala kumutu walako na liyao kakula statement yezo
1: twali wano nengu gama nti Rodri ama ule nga gogera nyoko Rodri ingaba wagena mtimi yoriyo Madrid nengu gama nti Rodri itagena gena mtimi yoriyo Madrid Lorenzo nganti sister yudo ya Mourinho era chansi ya Barcelona wayaji achari changu nyo okubanga asobola gendo kwe gata kutimi ya Barcelona in fact botuni ya story engeri jefana na chiga ambibwa nti timu ya Real Madrid bali basoso mugana okuogera naye nga World Cup tenaba kwaja World Cup nakola bulungi nabera ne best player nebaga ono twize okuba tumukubanga bali batidde olwa okuba lwala nnyo nga tebagala kubanga bamugula wasamba bulungi mu World Cup nebaja nebatandika okubanga boogera naye World Cup bweggwa nagenda ku holiday bwabera ku holiday yali agenze ku mbaga ya mukwano gwe yali eina okubaawo nga 25 mwezi ogw'omusanvu naye naatuukayo leeti manya naatuukayo mangu ng'obudde bukyali ku Costa Brava gye baali bagenda okukolera omukolo ogwo n'asooka ali obulamu kakati mbw aba ali eyo
0: n'abuuza
1: ab'oku kyalo kafooki wano aka akekyama ka restaurant wensobola okutuula nendya kamere ne bamulagirirawo bwe bamulagirira abaye akatuula na booking emmeeza deco sporting director wa Barcelona nayingirawo ne batuula ne bali ekyemisana mu kuva mu kuli ekyemisana ng'obongo bwa Rodri bukyuse nga bukyuse kakati ndi nasigala nga ayogera ne timu ya Real Madrid naye nti olw'okuba Barcelona yafuna ekikangabwa kya Bernardo Silva kubanga bayogera ne Bernardo Silva n'abamatiza nga bwajja Madrid ne bayite mabega ne batwala kwa Bernardo Silva bali bamanyi ne bine bya Rodri bigenda okufaanana na ye ne bagamba Rodri tukakase nga tetunabagenda Man City kuteesa nabo oli waffe
0: bali kukachai
1: naba kakasa ndi nkola ki nzija na agenda na akola kino batandika okwogera ne timu ya
0: Barcelona
1: ya Man City okuteesa naye nga sebo Rodri asigadde akyogera n'aba timu ya Real Madrid mpozi mbadde mugamba
0: atasubira nti bubadde busungu omutendesi byabadde ayogera omanyi wali oyinza okubanga gomezanye ndi wali tomwaga naye ngaate banoba oli nabo bagamba oyo tumwetaaga olw'ennono zaffe wano ntajja kututwalako bazanyi bonna bikibiki byonna twayogera naye
1: kakati embeera eyo
0: Big kopo akutumidde sanya wali balagaji mufumbe nga mutiitizi nnyo omuntu n'oyogera amazima ate n'ovaayo ne weetonda
1: owaye nina gundi nina era neetonda
0: newere Steven na magunga agambye gamba mufumbe yeetondera omusirikale kubanga majambi agamwe
1: nga tuvudde awo tubadde twogera ku transfers nga bwe zifaanana of course waliwo kati transfer yogerebwako eya Ezri Konsa myaka 28 alabika nga Arsenal kigambibwa okusinziira kati amawulire agasinga googera nti bakkanyiza obukadde 50 ne ttiimu ya Aston Villa kisinziira kuli ekiri osoma agamu kagamba obukadde 5 mukamu abalala bagamba obukadde 5 bwe basobodde okubanga bakkaanya obwa pound ono yagenda okugira nga adda mu kifo kya Saliba nga Saliba bwakola chikuba abadde banonyo omuntu oyo asobola kupanga dawo paka Saliba lwana akomawo kwa Saliba agenda kumala miezi musanvu nga tasamba mwena mumanyi konsa na ye ekisoka bukadde 50 ekizibu kye mmanyi ku konsa simanyo bayine namba eria ujogama nti eno jasingo kuba eno nti hapo omuteka wano kafuru kwanze ndaba kona geta obugesi mze ndaba geta obugesi bidi ya kugeta bamugeze sako midfield na wanze ndaba na wo si aliao nti asobolo kuba wono ogama nti akakasa center back kala asobolo kuba wono yesi akakasa kati omuntu afanana bwatyo
0: oba nze nzikiriza nyo nti omutendesi omulungi asobola okufuula omuzanyi n'amuteeka mu namba n'amugamba kati oyina kubeera kweno
1: ekirungi nti engeri gyatakakasa oyo asobola okubeerawo kubanga nali mbuuza nti banafuna omusambi Saliba bw'alikomawo bagenda mukolera ki naye bwobeera noono atakakasa abeerawo n'afuka
0: yali ani yali owa United yali akubanga akuba namba zonna
1: bangi John Oshie
0: nga ne mugolo bamutwala
1: Phil Neville yababeeranga waawo beyayiizanga naye noono naye tayina eryawo gyogamba nti bwomuteeka wano ono enamba eno ajyekakasa kubanga ekisooka bwomuteeka mu bbiri kubanga twamulabako ng'asamba mu Bungereza ttiimu y'eggwanga neera bwona omuteeka mubiri CM babiri ba wing back abaseno be bantu be bagalanga batambula nnyo naye erono tatulaganga konti mu kutambula kwe mulungi ngabona olaba nti ngabola ba Ben White bwafanana ngabola ba Calfiori bwafanana ba wing back ababwe engeri gye batambulamu
0: kiwanja kya bya mizanyo tucha ne bana faba fortbet omwanguzi tumufunye wabingo masavu tugenda kwa tukuwe namba omutegera awangu de mitwala 5 awe bale nyu kubera nguza nenga na faba fortbet baga ku www.fortbet.ug toyina kubera ngola yingire chimbo bengo solo kubera ngo sibi mpira twaji tadde yodda ejo na ko lwencha sulango ojifunye jagenze yodda lukala jiri 15 VIP na VVIP na jojiri eno nyiga star 210 star 12 star 5 ash no nyiga okay oja kubo ujifuna ngambia sita bibiri kumi sita makumi ya bili sita tano achi no nyiga oke okay. Oja kubela ujifuna sports officer wakiso district ya gambi jokorez atugami mungobude buchali budigolo jateba aja kuba atochayo za penalty teziri nga teziri ikonti
1: nani
0: jokorez
1: katusabebo anawa asigade mwase
0: kubanga
1: kubanga walo possibility yoku kubanga aseno bwenefuna striker omuno omanyi waliwo ekintu ekimu kyenda nsa okubanga ntunuya ku strategy ya Arsenal oba waajegendereza batunda Trossard mu budde bwe bumwawo ne baleeta Zolis senga weegendereza ne bajja batunda Nogard ne baleeta Bruno Gumeres waliwo ekigambibwa Zubumendi bwatambula mayinza okuleeta oli Inchwood okuva mu timu ya Brighton waliwo oyo midfielder gwe baagala okuba nti no bakansa osanga okitegeera kakati otandika okulozaamu nti bwe batyo bayinza Martinelli tomanya naye bwe banaaba bamutadde nga ndiyaye ali awo mu katale naye agira bakyasobola okuba nti batugenda okuta omuntu nga waliwo omuntu omulala olwedde gwe bayinza okubanga bamaze okubanga bategeka agenda okubanga addawo
0: Kalema Dennis webali kuwa Manchester United nabo bazukuse abo ndoza yabade tali mu mugwanga obaji abade nga tasobola kuberanga afuna Manchester United yetuletedde bani abagenda ninga abachamuka Silvia ya kuyuga chiki webali kuberanga owuliriza ya kutumide Master Salinaria SS Rugazi Maimbo to Palace Waiseka Kamya HM Walid Saint Cyprian ne HM Harriet na Miro Kato Makai College mwena we alikuwa
1: anga mu bidiza. Kisajja okuleka Madrid kisana kufuna injury full season.
0: Yeah, anyo.
1: Wycliffe.
0: Yeah. Salongo. Akolima eh?
1: Ya akolima.
0: Eh. Ne kamya Charles kamenga kutumide. Omuwanguzi wa bingo masava alikuwa 0755 ana mukaga nkaga asatu mobili watu wasabedo kuweda ngangola mbo titi ila nyombo na yengo msasi abase notebamu kuba ngo inakuba mugumu afanda isa vile ya gambi ili sawa asatu tugenze kumaudi basawe na banyamu
5: Somo kukule simu sikali koko kumanda mobile net data nga amali na kusatu nyiga star 18 star emu hash oja kufune nyongeza ya visatu net dachikezo werere okukuba masimu gamanda manda mobile koleza MTN erungamizwe Uganda Communications Commission
6: Katuma Julira, Nkolomboka alkoholi kombucha drink. Nkolomboka alkoholi kombucha drink. Ale miliga zibibiri. Akuli bobo Premier Distillers Limited. Abasangibe kagoma bombo road. Haine dekende. Hatifa masaja. Halimwe chama chafe. Wefunye Nkolomboka mobile ove duke likuli okumpi. Okumanyebe singa wo. Zero msamunana biri. Zero biri emu. Emu unana msambo. Nkolomboka. Nkolomboka. Nkolomboka alkoholi kombucha drink. Tekukilizu wabali wa Suwe miyake kumina umunana
5: Nsanja Agrochemicals Limited ekulete damagezi agagendo kongira kumfuna yo nge kwanjulira katungu wakaiti wa Red Halen F1 akasobola kuzito wakile mitwale bili nechitundu mochibangirizi cha eka eranga boboka la bili deburunji gava mwensa weza kile chukumi bibili muatano kakulida mieze bili nechitundu atenga kakumire bugumu wamune ndwa dezi sumbu obutunguru karine bisanyi za katari bliketaga ngate boboka kungude osobolo katere kire miezi mukaga ngate kavunze katika sange matabiga Nsanja Agrochemicals Beni Chuanuka na Chivubo Plaza Nemu Container Village Opposite Equity Bank Obakuwa kunoti msambu 5 Lukaga Lusambu Munana

sitabiri tanu tani stachira babiri semu ashirumba. President wa timu ya Atletico Madrid Enrico Cerezo agamye nti amazima bali mu mbeere yagala okusigala nga basigaze omuzannyi ayitibwa nate Julian Alvarez, newankubadde nga bakimanyi bulungi nti Barcelona ejja kubivaamu byagala wateyagala.

0: to Femini Lopez. Abada yambala shati namba 10 na mukaga. Eyakiriza ne wewayo Eri Rodri. Uba Rodrigo Hernandez Kasekante msaja mkuru miaka 7. Femini Lopez agambi. Tia mazima gali itine Rodri. Muzanyi wa anjawuru. Muzanyi wa amad. Ya wangula barandu. Aine chikopo chensiyo na. Icha World Cup. Agame itinazanya kune kutimi guangira Spain. Ne kuruangi. Yim. Defensive midfielder cha sinze mwusi yuna buati Femini Lopez wa Gambi. Jose Mourinho umusome sama timi ya bana for Madrid ya Gambi niti buatule buati Mbappe biyakula
1: amufutika sera mwa kasebu kumatama ule biyakule vitu ya mwanye vidui.
0: Mutu nuri ya mutuwe ingina gane yubo wano yubamu kulebu chichuma cha mudachi. Manchester United budevo na imaliriza bisemba yu ukusinzila kugavayo ukumaliriza karo siwareba umuzanyi wa timu ya Brighton ntibarebo onu yategeza akoba neba achidobi bachari. Manina ina mkwano ya bamita muli indwa. Katinga. Mama hebu liwanda ba mugamba. Why? Chikosa ze. Katinija jabu liwanda ba mundu ya ngamba. Kazibwe. Chikosu wa una ze. Kati. Baba chikosu chai chitegeza. Chikosu chichi. Mbibantua veda mchimi janga banji. Kati. Mbunono. Yategeza ako ba chikosu ve. Bacharibi. Mwezo guo muna anabili ya bili mwetan tiba nangi kumutima kwa ngigu mumani yu pili ya bili gugunda tu United ndi umutima kwenye gugu kubira mani yu ila karusi waliba ya kanyi za dani manu che Twitter personal terms indagano za wezo buntu ujafuna sente zino kabuna sikabiliwe kati timu bebe wangu di butu wangu ya chikopo ukura voti bukula ya sisi tuku wachino ochita gira timu wangu de mpide tano ujiomu dini nana ulio mwagizina asara kemvili tuku wachino katibare baby ya kanyiza dani maniyu esiga de kusonjola ne timu ya Brighton gigavahu Barcelona ni wankuba deti walicha akole duwa wunyu ni wagala golo kipa omukurewesha Dominic Livakovic mamuitaga Jose Mourinho ategeziza nti ebimu kubiyetaga kubazanyi ba Madrid ba vile na biyo common sense okubeerawo na dala nga bagena mu training esawimu emabega nga training tena tandika sisi kutuka unge bole dakika 5 ni banange mapi wakatuka hako chance nzinyamba diagamiti ichemi sana ubei chencha kuchiri ya burunji gena mu gym ebisigadde tubirabe sita biri tanu sita chenda mbili sita emu hash lumba